0: dito muna ako sa bahay mag dito ako sa kabila para may marami ako sa gusto. Okay. Ayun, kulig doon kayo, no? Maganda rin. Kapon, mga kapon.
1: Mga kapon, salusan, sa Pindanao. Siyempre ngayon, na September 10. Ating unang, ang una nating episode this September. No. yun nga mga gigan, siyempre ako ay umililit ang tawad dahil TOR tayo ulit hanggang tatlong araw. Pero kami, ako po na po ay nagkakaroon ng komunikasyon sa siguro sa management na siguro may ibago ang ating schedule dito sa show ko. Pero hindi muna natin yan ngayon. Papatupad sa ngayon dahil siguro gusto ko naman ng ganitong sa mga ganitong araw. Now, kasi ako ay nagkasakit na nung ano pa lang nung Linggo. Actually, gusto kong talakayin yun eh. Ayun, ngayon na lamang. Kasi sa third day, nung Sabado, hindi ganun magkaganda yung pakiramdam. Kasi naglinis ako, diba? Napagod ako. Then, after nung naglinis ako, parang hindi ako, pili ko di ako okay.

just a day. Yeah, just took a day. Kasi kumain ako ng ano, sapat, kumain ako ng nilaga. Actually, sa plan namin, hindi naman, actually, hindi naman na damay yung taste buds ko nun.

And at the time rin kasi, hindi siya umiinit. So, wala namang epekto yun sa akin. Kaya matagal akong kumalay. The one thing is also, late din ako kumain ng prutas at dapat maaga rin kasi. Pero, kasi nakalimutan ko sabihin kay mama. Kaya, yun. Kailangan ko lang kasi is orange and mas hindi ko kumain ng sanas. Ayun pa naman pa niya ako. No. Mag-glide sana ako ng mag-SNM sana tayo. SNM Special Edition. SNM Special Edition. Sure lang. Pagkaalala ko si Justin, hindi ganun si Justin dati.

TOC, walang audio sa... Parang walang audio sa TOC. Lakas ng volume ko. Walang audio TOC sa YouTube. Pero nung ano, siguro baya Discord lang yung langyot. Discord feed lang yung langyot. Pero yung... sa ano, file. Parang ano lang to yung episode dati nung ano, nasa Science Studios rin tayo eh. No. Science Studios Archives. Ano? Ay, hindi pa yan. Yung episode dati no... No...

0: ko TV ng YouTube ka.
1: Iba na yun. Iba na, iba na, iba na. Pero kasi, hindi po tayo magkakaroon ng siguro Spotify playlist po podcast kasi hindi

Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: We're now moving. Ay, moving on. Mga kaibigan, nagbabalik po ang tokong tuloy sa mga ang oras ay 5. Ang oras po sa Pilipinas, 5:33 PM.
1: Now, as you may all, hindi naman may all, but as you may know, na unveil na po ang iPhone Duo ng Apple, na which is the Apple's first ever foldable phone. Ay, sorry. Na plano pong i-release. Tingnan ko nga ito sa EA Gallery. May screenshot kasi ako eh. Screenshot. Planong i-announce sa Oktobre 23, Biyernes, sa presyo, sa halagang $1,999 o katumbas sa ating currency, mahigit 123,000 pesos. Now, here is my research about sa iPhone 2. It says meron daw siyang books. Isa rin siyang book style na foldable design na may nano texture matte inner coating at 5.4 inches cover screen. 5.4 inches cover screen. Ang bumubuhay po dito ay ang Apple A20 Pro chip na may C2 cellular modem. Ito, meron siyang 48 megapixels main camera at at 48 megapixel rin na ultra wide camera. Then meron din siyang 12 megapixels na third stage cover or under display setup. So ito, sabi

ko kung dalawa po yung 12 megapixels niya. As far as I know, sa video ni Mr. Who's the Boss, yung center stage cover is nasa front sa one sa unang screen niya, so which is yung isang screen lang. Yung closed format pa. Yun yung center stage. So then pag binuksan mo na pag naka-open status na siya, under display yung setup niya. So kumbaga kung nasa home screen ka o nag-open ka lang ng ibang app lang, hindi siya nagpapakita. I mean, hindi mo naman siya pansin, 'di ba? Literally hindi mo naman talaga pansin. Pero sa puntong bubuksan mo na yung camera app, may animation na mangyayari. Yung 'di ba? 'Di ba? 'Di mo nakikita? Eh biglang may mga magpa-pop up na parang camera na may magpa-pop up na camera. So para sa akin may benefit siya eh, kasi 'di ba alam ninyo sa mga nakaraang mga phones na rinilis siguro 2017, 2018, if I am wrong. Pero yung mga under display yung camera ng mga cellphone, well, may ano kasi yan eh, may disadvantage kasi nga it makes the picture blurry kasi nga nakaharang yung screen, nakaharang ng screen. Or siguro hindi naman at the first glance na mag-take ka ng picture, pero if you use it again and again and again, pansin mo na sa start na siyang mag-blur. Pero kasi nga dun sa fold kasi black, 'di ba? Kasi black 'yun eh. Pag 'yung nag-pop up, black 'yun. So dahil nga patay na pixel. Dahil nga turn off na 'yun. Ay. Ewan ko kung naka-AMOLED 'yun. AMOLED ba siya? Wait. Check ko lang ah. Saglit. Check ko lang kung naka-AMOLED yung display niya. Ay, puto po. AMOLED display. Naka-OLED siya eh. Naka-OLED daw siya. Ang inner at yung outer niya. So, sabi daw it's up to 3,000 nits peak outer brightness and 1,600 nits at peak HDR brightness and a 1 nit minimum brightness. Yan, ano rin siya, it supports 120 Hz, always on display, dynamic island and wide kung OLED siya. Okay. Yeah.

0: Dahil nga, ayun, nalib ako. Dahil nga OLED siya, dahil naka-OLED siya, patay yung pixel na yan. Patay na yung pixel na yan. Para mapakita talaga yung totoong black. So yung under display na camera dun sa open format na camera niya. Iba pala yan. Pero yan yung center ano to? Wait lang. Center stage cover na camera niya. Yan yon. Yan yung close state niya. Kasi may yan, tingnan niyo yung ano. Yan. Ayan naman yung makikita niyo naman sa right side. Yan yung open state, which is ayan, naka-portrait mode muna. Pero siya may see, yan yung picture na na-taken sa mismong po. Ayan. Pwede nyo, may picture rin siya na pwede, yung split screen. May split screen rin daw siya. Ayan, may split screen rin siya, which you can use 2 apps at that time. No? Siguro 3 na rin, if I am not ano rin, kasi may nakita rin akong ano? Ay, hindi, dalawa lang eh. Kasi, nung inanon siya eh, ano lang siya, para siya yung, alam niyo yung ano, Microsoft Surface Duo. Parang ganun lang rin siya eh. Yung Microsoft Surface Duo. Pero kasi, yung Microsoft Surface Duo, kung ikumpara ko yun sa iPhone Duo, ano yun eh, yung feature na yan, is medyo, hindi siya ganun kukonektado. Kasi pag, sa Microsoft Surface Duo kasi, kung gamitin mo yung Google Book ba yun? Google Book? Yung Google Play Book. Pag ginamit mo yung Google Play Book sa feature na yun sa Microsoft Surface Duo, pwede mo siyang matreat as a book. Ayan rin pala yung kaniyang... Ayan pala, nakuha. Ay, ewan ko, nakuha mismo sa ano. Yan rin yung... Yan yung display. Naka glass back and glass front rin, syempre. Sa bandang camera, by the way, hindi na rin siya magiging blurry kasi patay na mismo yung pixel. Nakita ko kasi nagiging visible yung placement ng camera pa sa open state kung inopen mo yung camera up. So ibig sabihin, kung naka-off yan, hindi yan magpapakita. Magic. Ano lang yan eh, UI lang yan eh. UI. Pero ano, ganda rin naman kasi pwede mo rin siyang ano nga tawag doon? Pwede mo naman rin siyang gamitin na hindi mo ma-worry na balay mo mag-blur yung ano niya. Rin siya. Ang pre-orders daw ay magsisimula sa October 16 at 5 a.m. Pacific Time sa United States na muna, no? It supports eSIM, supporting Wi-Fi 7 and Bluetooth 6 via the N1 chip. Teka, check ko nga ulit yung mga sinave ko. Dito ko pagbabasihan kasi ito rin yung part niya na hindi ko to nasend kasi ano eh. Ito ba? Wait. Ito yung yung placement ng siguro screws ganyan. Hindi, sa may fold mismo. Sa may fold mismo, sa may gitna, 'di ba? Yung gitna. Ewan ko kung magwo-worry ka rin sa ano kasi ayun nga, yun mo na yung hands-on review. Actually, bigla ko siyang nakita kay Mr. Rusta Boss. Eh biglang na-trigger yung mind ko. Italakay ko rin siya dito. No. Pero ayan no, hindi mo rin yata ma-worry na parang may parang makikita mo yung line na, line sa gitna. Yung line sa gitna. Yun yun eh. Tapos yung shine ba? Oh.
1: Shine Studios.
0: Ayun, iba yon. Iba yon. Yan, kung makita niyo diyan sa right side do, hindi visible yung under camera setup. Pero sa bandang i-open yung camera app, magpapakita siya. Walang ganung picture sa ano sa actually di, ngayon wala ako nakikita ganyang picture sa Android. Yung nakikita ko lang yung front camera na nag-ano na slide. Yun lang yun eh. So basically hindi naman siya under display. Nasa loob talaga mismo. Oo. Yung nagsaswipe. Kaklasiko may ganyan eh. May ganung cellphone eh. Nakita ko siya eh. Nakita ko na naghahanap pa rin siya. Himala. Kasi may mga reklamo rin kasi na nasisira overtime yung ano na yan. Medyo kakaiba sa Galaxy Fold. Kakaiba. Oh. Kung tingnan ko man yung itang arena. Kung tingnan ko man yung Galaxy Fold na bagong nabas lang. Eh ito meron na pala eh. iPhone 2. Eh, meron na pala eh. As usually happens with the rumors and leaks, we're all spot in well except for the name. Ay, oo. Ito na yung parang iaano sa ito sana yung ipapalit pa sa iPhone 8 or i-release pa. Wait. Tingnan ko nga. Ay, meron na pala eh. Meron na parang article pero mas mauuna tong magre-release sa September 18. Okay, our current time check is 5:49 PM and you're still listening sa Talk of the Legends. Ah, susunod. Ewan ko kung magtitikyo ba tayo ngayon. Siguro, 5, mga maaga na muna tayo magtapos for now.
1: Mm-hmm.
0: Siguro wala naman, di ko rin kasama si ano ngayon, si John Aniceto kasi yan, busy eh. Busy. Pero sana mag-attend ka naman. Sinasabi ko sa iyo, ilang araw ka nang wala. Ewan ko kung pwede. Actually, parang nga, tapos na nga yung exam period niya eh. Kasi dapat, ano siya eh, dapat nasa August or September or ano, early September dapat doon siya. Pero mali mo, baka delay kasi nga suspended, 'di ba? Suspended yung pasok. Ngayon suspended rin yung pasok namin. Well, wala naman talaga kami. Well, actually wala namang pasok sa akin sa side ko at sa iba.
2: Sa mga siguro
0: term 1. Oh. Sa enrichment program hindi kami kasali. So wala po kaming karapatang pumasok. Pero sa mga kasali sa aral program o sa enrichment program, kailangan nilang pumasok. Kasi o kaya sa mga, actually same lang sa akin, sa mga may lacking outputs, yan, kailangan talagang pumasok. Kasi kung hindi, kulat ka sa grade mo. Kulat, magulat dapat ako sa grade ko. If dahil hindi mataas, baka mababa. Pero wag naman sana, Lord. Wag naman. Tiwala lang tayo, no? May ano tayo. May panon pa tayo. Kung mababa, eh di pawi na lang. Mag-aral ng mabuti. Ay. So, tandaan, mag-aral ng mabuti para ang uloy di lumaki. Ah, galing. Mga kaibigan, dyan na po nagtatapos ang isa na na pong edisyon ng Talk of the Legends ngayong September ano bang kung ito makikita natin?
1: September G's.
0: September G's. Bukos na G's. Sampu, asa sampu. To, toong 2026 sa ngala ni Jan and Iseto tapos bilipas. At mga kaibigan, magkita-kita po tayo bukas, live na live po. Live na live po ulit tayo, ha. Promise na to. TOR. Wala pong TOR bukas, TOL tayo. Talk of the Live.
1: Yeah, Talk of the Live. Tol ni Romax.
0: Oh, na. Na.
3: Tol ni Romax.
0: Grabe na naman
3: si Romax. So, before you leave, may thinking ba mamaya? No, wala.
0: Feeling ko wala na. Ay, feeling ko yes, kasi actually sa amin, sa TQ side namin, pinuporsigin namin magkaroon ng live episode ng TQ. So abangan nyo na lang kung mag-live ba kami. Pero ako, alay nyo, di ako makasali. Pero at some time makakapag-host ako. So
3: thank
0: yun
3: you.
0: Nga
3: thank you for confirmation.
0: Sige Malay lang. Baka di sure na di live. Pero yun nga mga kaibigan, maraming salamat po. Magandang gabi po, mga katol. I love you all, mama.

0: Hoy! Hoy! Tararararadyo! Bobo na! Tawagan ko po si... si J.A. Napapakita ng
1: lukis.
0: Si Halongado may hawak. Oh, boy. Pabulin nyo. Police, police. Punta nyo.

0: magandang abadapat lang mga kaibigan. Magandang magandang gabi po. Good evening sa Smiley mga kaibigan. Welcome na naman po sa panibagong session, I should say episode ng inyong paborito na plus sa tawanan. Ulitan, puntahan ng saya. Ito ang Tambayang Quadrupla. Aba dapat lang. Ajan na naman kami. Ang inyong mga paboritong host mula sa inyong Quadro Squad. Ayan. Ngayon po ay mga kaibigan, napapanood po tayo sa Smile Radio, sa mga radio website, na mga selected tama, at napapanood at sa inyong paboritong Greg Sambayan BZPS and sa ating and sa JLR, mga JLR JLR AM and FM at syempre sa Radio Contra Week at Contra Via Book upon upload rin tayo and also naka-livestream po tayo sa naka-livestream din po tayo sa Smile and Network YouTube channel. Yes po.
1: Para pampaglabo mo po, Tre?
0: Ha?
1: Para pampaglabo mo. Ay.
0: Ha?
1: At parang pampagla boses.
0: Ay, wait. Wait lang. Uy, just in. Tinawagan na ulit Ata Morilar. Wait lang.
1: Uy.
0: Wait lang.
2: Ano ba? Wait lang. Just a big
3: debate. Iwagan din mula kay Rex Verstappen. Na-guess natin na yun. Na-bias po niya si ano. Tam Yoshi niya po si Max. Yes, wait lang.
2: Ayan, kausapin ko na po si Adam Orella. Ayan. Ano, wait lang. Adam Orellar, nasa ano ka? Hello? Hello, Mr. ATGF.
1: Adam!
2: Live, naka-live ka na yun sa, ano, naka-live ka na yun sa tamba. Wait lang, Mike. Nakalimutan ko yung mic.
1: Naka-live ka sa paborito mong programa.
2: Hello. Okay. No. Naka-live. Tico Squad. Diba, tinawagan mo ko kanina? Naka-ano ka? Ito po mga kaibigan. Nung ano, interview na natin sana si Adam Orellar noon, pero ayan, tinaano lang pala ako. Wait lang. Taksan ko nga volume. Adam, pindutin mo yung tapos ano, bookbeat. Pindutin mo tapos ano, para makapagsalita ka. Salita ka. Adam? Ako po si Rodney. Kami... Andiyan na rin si Angel. Andito si Angel.
1: tinamo lower thirds ng ano ko.
2: Ha? Di ko makita share screen mo. Ano? Ito nagfo-focus ako kay ano. Sige, guys. Ang bagal naman kasi ng ano ko, pre. Di ko maano yung share. Adam Morilar, di ka ba maano? Ay, parang inaano ata tayo.
1: Ayaw. Oy, ano, Adam Orellar, live ka. Voice reveal ka. Ready ka
2: ay,
1: na ba?
2: May sined. Anong throwback? May sined. Samsung Galaxy daw.
1: Samsung Galaxy S5.
2: Ba't may nag-play na action? Sa ano ni Lotso? Okay. Sorry ka lang po. Hello, Mr. Parang ayaw niya ata tayo. Ano ma?
1: Kala ko nagbura kayo, no?
2: What? Sipri! Wait. Ako mamaya mag-ano eh. Hello? Wait. Rod, Adam Ore. Ano ba naman
1: yun? Ano yung pinakamagandang, ay hindi. Angelo Flores, naglabas ng ayun. Medyo, medyo, ano. Wala pa po sila, ano, wala pa po yung ano natin, quadro squad. Kami pa lang ni J.E. ang ano. Mag-streak ba tayo dito? Attendance streak. Sino nag-leave? Baka si J.E. nag-leave ba? Don't tell me, J.E., you leave. Ay, hindi. Hindi siya nag-leave. Ganda na po lang kayo siya, Morilar.
2: Ano ba? Inalis ako? Inalis lang ako, B? Teka nga.
1: May asawa na pala si J.E. Longa, J.E. Si Adam Orelar.
2: Si Angel ata to, pre.
1: Oo, si Angel. Angel Radyo. Ay. Hoy, ba't may galang si Earth? Hoy, ba't may galang?
2: Ay, munti ko na mapindot. Ay, munti ko. Munti ko na mapindot. No!
1: Ano? Napindot? Eh, napindot ko talaga po eh.
2: Prince, accident, Prince.
1: Ah, accident.
2: Disconnect ko.
1: Disconnect mo na. Pero ba't big, ang random ng sinend niya, ba't sinend siya ng Galaxy Note S7 ba yun?
2: Teka, wait for...
1: S7 yata yun eh.
2: Samsung Galaxy S7, S7 Edge. But sa, ito pa yung mga sinid ni ano, sabi daw ni Adam Orelar, pakipoto muna kapag sa tambay ang quadro lang, alas 6 ng gabi.
1: Oh. Ba't di siya na, boy, ano, chat, sabi mo, ay, sabihin mo sa grabber niya, ready ka na ba mag-voice reveal? Translate mo sa language niya, ano? Adam Orelar. Tapos every letter, every word naka-caps lock yung first letter. Ay naka uppercase yung bawat first letter ng bawat. Yan. Tama. Ready ka na ba ang voice reveal?
2: Ano?
1: Ready ka na ba ang
2: voice reveal? Ay, buti di ako nang mura. Ready ka na ang voice reveal. Kasi, ang dami ko namang mga ano, sana dinelet ko na ng mga website.
1: Ready ka na ang voice reveal. Yan, ready ka na ang voice reveal. Please. Hoy. Ganon, Jay, ganon. Ganyan ka.
2: Angel, ha?
1: Ay, Angel pala, sorry. Angel. Ganon ka, ha? Ano ang ni no, oy. Ito na ready na oh. Ay sorry. But...
2: Ang tagal. Ah, siguro pinindot. Ay, alam ko na. Pinindot lang niya, hindi ano, sadya lang niya para ano.
1: Achun.
2: Buti na ano.
1: Tika na yun, boy. Device will start August 20 after 2 a.m. to finish the update. Parang useless naman na update eh. Baka magka-green na. Ay, wag na pala. J.E. naglabas ng murang hotdog, murang longganisa. Naglabas ng murang longganisa. Sarap. Pero ano to, may graphics test ako.
4: Lang, isip ko nga.
1: Graphic test. Di naman JEA.
2: Lala, lala ng headlights. Oh my god. We not ready.
3: Wala.
2: Ay, di pa nasa-send eh.
3: Anong di nasa-send? Ang...
2: May sinasend ako.
3: May send ako. Ay.
2: Radyo ano? Money. Yung spot. Ese money.
3: Okay. Okay na. Okay na ako na. Ay, sayang. So, by the way pala mga ipakita, share ko pala sa inyo bukas film showing na namin. So, maaga kami, maaga yung call time namin, mga 9 o'clock. 9:30 yung call time namin. Yan yung start ng movie. Dapat agahan daw. Igising ako ng alas 8, tapos kabiyahin ng 8 to 8:30, 45. Basta, yan lang. Basta may...
2: Wait.
3: Ay, sino si Adam?
2: Anong tambayan gawin?
3: Teka, pakita. Ano to?
2: 26
3: kahit saan, basta sama-sama. Kahit saan, basta sama-sama.
1: 2016. Tambayan 2016.
3: Ba naman yan? Ayaw talaga mag-ano?
5: Hindi na, Patrick. Tambayan 365. Yan yung
1: website.
5: Na, hindi naman ko lang ng
1: konti yung headlines. May gagawin kasi akong air check ulit. Pabalik ako sa fan-made.
3: Lang.
1: Ay! As of 12:22 noong as of 12:22 PM sa Itbayat, Batanes, Lumindol. Ciao. Anong source to? Okay. Magnitude 5.7. Then inisyo noong 12:29, so doon na receive. Ay, deder na, GE. Anong update ka?
3: Wala akong mag-ano eh.
1: Pero tinanong ko kasi, nag-send sa akin ng server. Barangay TR97.1 sa Palawan. Ano to? Chat ko nga. Join ko nga. 6 members pa lang. Ano to? Special access. Yung ano... Pinapakita ni Terebs yung ano, yung...
2: Ha?
1: Ano si Aling yan eh?
2: Test!
1: Uy! Yung paa! Talagang in-highlight yung ano eh. Talagang na-stop doon sa may part na ano eh. Napakita yung paa. Earthcheck disk. First radio. Ah, okay. Let me promote these other FM stations another...
3: Pre, gumagawa kasi ako na yun ng ano eh. Gumagawa kasi ako ng script para ano gagawin, mga gagawin ko sa all-in-one talks. Paglilipat ng...
1: Oh! All-in-one talks. Ito yung TGF servers. Ito yung inaanap ko. IPSA. Ito ah. Papakita ko. Hindi naman papakita. Papasahin ko lang yung mga server na ito ako connected kay DGF. Ito.
2: Kumain sa kusina kasama ang MS.
1: TGF Group of Networks. Salita ng Toble B. Salita ng Toble B.
2: Salita ng ha!
1: FNTV Radio Advertisement.
2: Wait lang, may sinend sa kasi Adam Morelor. MS.
1: TSA Official. TSA Official 19. TGF Adam Orelar Fan Made. Barangay PR 97.5.

0: Black. Yung no, ano, yung gino...
1: Gemini. Ay. Ayan yung ano pala ni Google kasi. Ewan ko bakit yan yung pinangalan nila. Yan yung pinalit nila ano kay Google Assistant. Tambayang kwadro.
0: Wait.
1: Na-miss ko na yung ano yung dating Teams. Tambayang klasa kulit.
0: Kulitan.
2: May special delivery na nanay at tatay. Ang paborito nilang luto, hatid kumain sa kusina kasama ang MSA. Iba talaga pag MSA food delivery.
0: MSA food delivery. MSA. Sabi.
1: Rami ng ano eh counter affiliate MSA. Dagdagan pa ng MSA ga MSA hot dogs. Ay, MSA hot dog. Kaya kami mag fresh con.
0: So bright form to more vlogs. Ay.
1: Anong subscribe for? Naalala ko yun eh. Si
0: So ang video na yan nagaling po. Di ko na lang pasabihin kasi mananagot ako ni Mr. Chairman. Alam niyo na po si ano si Pre Apple po yung chairman. Chairman po ng Smile ay chairman rin po ng siya. Ay kumabila.
1: Yay! Yan.
0: I will delete ko na nga ito. Mananagot ako ni Mr. Chairman.
3: Nagulot ako dun sa...
0: Sorry.
3: Nagulot ako dun sa may ano? Sa may... Nag-correct ka sa unang... Wait lang ha. Okay ba yung mic ko? Malinaw ba? Malinaw ba?
0: Ay! Anong gamit mo?
3: Wait. Ito ang gamit ko. Wait lang. Di ba na...
0: Hala, nawala. Nawala. Hala, nawala si bro. Hala. Kwadro. Klasa gulita. Tambah yung kwadro. Gulita. Wala siya pre. Wala. Wait lang. Teka nga may sinend na naman ako ni ano. May sinend na naman ako ni Adam Orellar diyan, no. Puro tignan mo naman puro ads na lang, puro ano, tignan mo naman sa DMs namin ni Ad. As always talaga every single member si Adam Orellar kasi guys. Kasi dire-DMs niya kami every fan meter na ano talaga sinend niya nagsisend ng mga mga ginawa niyang commercial.
3: Oo. Ay. Yaha.
0: Oh, ikaw rin.
3: Ay. Oy, ano na GE? Wala pa yung Quadro Squad. Tayo pa lang yun na dito. Chat natin sila kung pwede sila mag-attend.
0: Wait. Hindi gawaan. Wait lang.
3: Yan. Suspended na ulit.
0: Nang suspended?
3: Nag-announce yung ano namin, yung government namin. Sabi daw, fake Facebook, kone ko dito yung sinalaki ko sa TOL kaganina yung about dun sa may allegedly na school shooting. A fake Facebook account named as Kiel lang just post an announcement about a possible school shooting in SJNHS. If you see that name, report the fake account, not the alternative one with the close and open parenthesis on it. If it is not showed, it was been investigated by the government and the school administrators.

0: ang biktima mismo yung kill na yan. Pero kung may tip ako, baka kausapin nyo yata muna yung kill. Kung sino man may kaklase dyan kay kill na yan, i-ano nyo muna.
1: Ayan, si Mr. Yung second, yan, ano, yung pangalawang nagbabayo, Mark Jograd.
0: Mark Orales.
1: Marco, hindi, Jograd. Sabi daw, Jograd. Ay, wait lang. Yung camera, TOC. Ayan na.
2: Aba, dapat lang.
0: Wala na, bayo ang multibus na.
1: Wait lang, ako na nga babayo na rin. Wait lang, babayo ako.
0: Wala na.
2: Wow.
0: Ipigit ko naman ako, pre. Ay, sorry.
1: Wait lang.
0: Ayun na. Ayaw ko na, pipigit ko na, pre.
1: Thank you.
0: Tokita. Mm. So, na, naka-smile pa ako. So, pre, ganito 'yun, pre. Oh. Ikla nga. Oh. May tayo pa short. Ay, sorry. Pasintabi na lang. Yeah, ganito. Tuturuan ko kayo.
2: Ito.
0: Tatay kayo. Then yung kamay niyo ilalagay niyo dito sa ganito. Pero hindi naman ganun ka-close sa akin eh. Oh, ganito. Dito niya lalagay sa likod ng paa nyo, ganito, oh. Ganito, gaganan nyo. Or, si, ganon, oh, ganon. Ganito, pre, oh.
1: Pre, may nakatawan. Deep neck, tibula, ang binti ko.
0: Oh, no, warm up. Warm up. Ayan. Ganito, pre, oh. Ilalagay nyo yung kamay nyo dito sa paa nyo. Tapos, ganon, no? Oh. May nakaharan.
1: Ang sakit!
0: Nakaharan? Ano may buka? Ganon, no? Sorry.
2: Bayong.
1: Aray, yung pa ako, grabe.
0: CLTG.
1: Ay, PLTG, nakita.
2: Mas mahaba, mas masarap.
3: Ano nangyayari dito?
1: Bumabayo si Mark.
0: Thank you, Plus.
2: Tambayang bayo.
0: Plasakan? Kan? Kansardin?
1: baka may isipin ng mga dark ano
2: gutter deep na pagbayo.
1: Wait lang na
0: lala
4: magtayo
1: ang tuhan talakas
0: dan
1: at masiyakan.
0: Ay oy deder na.
1: Oh wait, 5:06:20, malapit na eh. 3 minutes na lang.
0: Commercial muna. Hindi, commercial lang kayo ngayon. Bilis mo. Malang.
2: At dahil po sa utos sa iyon, nagbabalik.
1: Nakadipin pala si chairman.
2: Aray po,
3: babalik. Ang tambayang kwadro.
2: Nakadipin si chairman.
3: Ang ilang saglit.
2: Chairman.
0: Go. Ang ilang pangalala.
2: Okay, dahil dyan, aba dapat lang magko-commercial kami.
1: Aba dapat lang.
5: Magpabayo muna ang Tambayang Kwadro Plus. Pakilala, napaalala.
4: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: this station is currently under attack. Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
1: Geometric Adobo!
0: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorita Gaming.
3: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
4: Si girl, hi girl.
3: TCL pa yung, yes! It's a dick!
5: Hello.
3: Mama!
5: Welcome yun!
3: Oh my God! Papa yun na ba?
6: But it's really scary to see something like that.
3: How did you say off day?
6: Pag ginagumo ko, gagawin mo. Mais ka, kumo sa akin, mais.
7: Minery's Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

0: Kaibigan! Ay, nawala sila. Mga kaibigan, mga ka-smileys, nagbabalik po ang inyong quad, ang inyong na quadro na Plaza Tawanan, Kulitan, puntahan na siya para sa inyong gabi. Ito po ang tambayang quad, nagbabalik po ang inyong tambayang quadro plus. So, mga kaibigan, sa ating, sa oras po na 6:34 PM, alas 6:34 na po. Mga kaibigan, nandyan pa rin kami. Asama nyo pa rin po si Jay Alojado, Mark Jograd, at Lord Zupuas. At syempre, shout out rin po kay Mr. Big Nose, Gabriel, Sir Gabriel Ansaldo. Ah, wait lang! Hello? Hello, Mr. Hello, yung internet. Ayun. At hello, test 1, 2, 3, Mr. Adam Orellar. Wait lang. Mr. Adam, wait lang. Adam Orellar nasa live. Naka-live. Wait. Hello. Hello. Wait. Ano nangyari sa ano ko pre? May problema ba sa Wi-Fi? Ano, wait lang nga. Di marinig boses ko eh. Teka nga. Naku. Wait. For a moment. Wait. Wait lang. Wait lang. Load. Saglit. Wait lang. Ayusin ko muna itong. I-fix ko muna itong ano. Let me cook. Saglit lang. Adam. Saglit lang. Adam. Adam Orellar Lechon Manok. Ay!
1: Adam Orellar Lechon Manok.
0: Bagal. Ang bagal ng ano. Bagal ng internet ko. Simona Black Maps. Andito na. Andito na po sa ating audience. Andito rin po si Mr. Mono Black Maps. Na kung saan nabalitaan po si Maps na nasira daw yung monoblock name.
1: Ipakita ang news spot headline.
0: Wait lang. Okay na ata yun. Wait lang ha. Wait, let me cook. So may sinend kanina si Adam Orellar na ano. Ano ba tong... But always lang to in order. Mga throwback na ano. Hello, Mr. Adam Orellar. Ako po si Rodney. At andito ang buong TQ News spot. Pakita news yung ano. Adam Orellar, naka-live ka. TQ Plus ito.
1: Pambihira pinakita ulit.
0: Adam, ready ka na sa voice reveal? Sa akin tablet. Gab, chinat ka ni Adam Morillar. Ano, are you here, Mr. Wait lang. Tablet ni Gabriel.

0: Ganun na ata yung pag-ano ni Adam, sobrang hindi niya alam kung paano magtawag.
1: Oo nga eh. Parang ano lang din eh, parang ang doorbell ditch, ika nga, pero sa tawag.
0: Imagine na para bang nag-ano, parang nilalaroan ng ano, pero sa Discord naman, nilalaroan ng ano, ng call. Actually, ganun rin sa mga isa kong relative layang. Ganun din, di.
1: Grabe.
0: Wait.
1: Okay, mate, na-type na. Ano naman sasabihin ni Adam Morelar?
0: Ay, nilift out. Wait lang. Tingnan natin. Tingnan mo naman mga chinachat niya. Minimension ka, boss. Naka-invite sa email ni Gabriel Ansal sa YouTube niya. Mambira. Bira. Ano ba? Wait, bro. Sorry to... Excuse me, balik muna sa... Anyari rito. Ayun! Nakita ko na. Ayun. Naka-invite. Ayan, nandito rin po si Sir CJ ng... Ano, si... Andyan rin po si Sir CJ. Magandang gabi po. Sir CJ. So, kung hindi nyo po alam, yung nakikita ko po, tinawag po ako ni Adam Orellar, tapos yung pag-chinat lang ako, ni-left out po ako. Minention niya pa si Gab. Wait. Tignan natin yung chat. Wait lang, nag-chat na naman si Adam. Pero tignan natin, bro. Adam Orellarsen of TG. Like, mention si Boss Seni De Castro. Adam Orellar, Sen of TGFLBNTB, TGFMA. Ay, ano ba yan? Yung mga kabasta, no? Para sa Pilipino, di ko na sabihin kasi ano. Di ko na lang sasabihin yan, bro, kasi baka man. I'm very shy lang talaga, bro.
1: Yung mga kabastugan ni Adam Orellar, nako po.
0: Ganun lang ata siya, magpipindot, laruan-laruan lang, parang inaano lang, tapos i-left out. Sige na nga, disconnect ko na nga. Di naman ata siya mag-aano.
1: Hindi siya magsasalita rin eh. Para ka lang nagsasalita sa pader, ika nga.
0: Inok. Sige, disconnect ko na nga, tignan na, we hope na mag-voice reveal po si Adam Orellar kasi ang gagawin namin, i-interviewin natin siya, pwede kayo sumama sa interview para talaga, ano ba talaga yung gagawin natin sa kanya. So, abangan na lang natin, disconnect ko na muna to kasi wala namang, di naman nagsasalita. So, yan lang muna ang, oh wait lang! Okay na bro. Wala. So ano? Wala. Grabe. Alams na bro. So tignan natin ha. Tignan ko kung tatawagin ako ni Adam. Ano, baka bukas or kahit anong araw, ano, I will check that. I will investigate that. So ano, may ipropromote ka, Gab? O wala? Gab, di ba may ano ka? Gabi-gabu. Ano? So abangan niyo po mamaya, ma'am. So, ano, 6:43, time check muna, 6:43 PM. So, ayan na po. Ayan na, nakabalik na si Marco. Yes, Mark! Ayan na, mahilig sa 6:7. Mahilig po si Mark Corrales sa pag-6:7. Na-play ba naman yung ano?
1: Na-play yung... Uy, ba't niya pinipin yung gabi-gabo? Wala pang alas 7. Diyos ko, Lord.
0: Dek, baka excited.

0: commitment niya ata para maggabi-gabi.
1: Excited.
0: Abangers. Wait. Wait, ano ka? Wait lang. Teka muna. Ay, wala akong mapag-usapan. Wait. So by the way,
1: ang ano uto yung papanoorin namin na film sa film showing namin. We hope na ano, we hope maganda siya. Sobrang ano, sobrang aga ng call time na, sobrang aga ng call time namin sa ano film showing, mga ano, ulitin ko pa, 9 p.m. yung call time namin sa ano yan? Ano yan, Mark? Patingin niya yung
2: sa sobrang sa sobrang yellow ng yellow paper, di makita yung sulat.
0: Sobrang
3: ano pala yung nakasulat dyan?
0: Tingin. An info in clear. Ano lapit mo yung yellow paper. Para makita talaga.
2: Mas liliwanag.
3: Ay, mas liliwanag. Aray mo.
0: Flashlight ata yung ano. Ayan, oy. Ay, wait lang, naka-join. Okay, naka-join po si Mr. ano, dyan rin po ang ating, ang director po ng TQ Plus at syempre ang chairman po ng Shine, chairman po ng Smile. Si Mr. Pre-Apple Tomato na naka-defend. So, welcome na lang sa ating napakamahal na Mr. Chairman na napakabait in the history of radio. Yan lang masasabi ko. Wait.
3: Apple Day up. Char lang.
0: Wala. Wait. Hi. Wait lang. Hi ko nga. Wala. Wala si ano. Sayang, wala nga ano.
2: Ayan. Test ko nga yung soundboard ko muna. Ayun, okay. Gumagana.
3: May magsalita kayo, baka ma-dead-air yung show nyo.
0: Teka lang! Wala kaming ma-ano. Galing talaga. Sobrang may soundboard na rin si Mark Cora. Pero basta, ano, wag, basta ingat na lang sa paggamit ng soundboard. Baka maging, ano ka, J4.
2: Pwede ko rin pang, ano, sensory yan eh. Parang mga ga- oh.
0: Galing mo. Pero mas malala yung beep kasi Windows. Windows yung pag nagmumura si ano, ba, tama ba? Pag nagmumura si J4, ano, Windows yung Windows bumper yung ibibigay yung
3: magsubi. Iba yata yung kanya, naka Mac OS yata yun eh, yung sound effect na yun.
2: Bang.
0: Naka
2: Basta ano, mga alas 7, gabi, gag!
3: Oy. Ay, nako po. Ano pala, March? Ano? Yun, ang kay J4.
0: J4! Nalala ko.
2: Oy, di na ako.
0: Pero pasalamat na lang gano. Hindi ka naging J4 kasi pag imagine pag nagsa soundboard yan si J4 alam ko kasi alam na natin 'di ba may awak siyang ano may meron siyang Nikom na ringtone tapos ano magpang tapos maglalarp siya as ano as representative ng Mycom tapos
3: Mycom. Pero
0: abanga, wait lang. Ano, Gab, wala kang pro-promote, no?
3: Hmm. Ha? Wala?
0: Gusto mo ba mag-promote? Ano, dito? Kasi wala.
3: Hindi naman sa promote, pero siguro ano lang. Abangan na lang mamaya mga gabo. Eh, yun nga, continuation of my editing segment. Pero, this time, it will be the last part of it kasi usually ang yung sa plug natin actually masasabi natin 90% na tapos. Pero meron pa tayong idadagdag na konti. So let's say parang lalagpan natin a little bit of tweaks, parang ika nga ganun. And after ng editing segment mga gabo, mag-gaming segment tayo. Ano lalaruin ko? Mamaya alamin nyo. Mamaya alas 7. So yun lang.
0: Tama. Sige, abangan nyo yan. Gabi-gabo, kasama ang inyong gab. Kasama ang inyong big news at mahilig. Magaling magluto, magaling mag-edit. Si Mr. Gab, kasama po. Si Mr. Gabo Antaldo. Kapalan, 7 PM. Katapos ng TQ Plus. Abangers. Yes, Abangers. Wait.
4: Ano ba itong ano ba ito?
0: Well, ano, sayang naman kung walang kick. Sorry. Wait lang. Wait. Teka. Rex, andito rin. Wait, di ba gigest ka? Wait lang. Wait lang, sabi daw ni Rex na knockout na guys dahil walang pasok bukas guest na ako sa TQ Plus. Perms by the way. Wait lang, needed ko kasi no. Ayun. Hello.
5: Mawala ang pasok ng buong linggo.
0: Buong linggo na talaga, pre. Maglinggo na yan. Wait lang pala, naalala ko yung ano line ni Max. Ano, wait lang. Ay, naalala ko yung ano niya. Dahil kami Oshi mo si Max at ano, dati mong Oshi si Miyaka. Welcome dito sa TQ Plus. Na-remember ko na naman yung line ni Chairman Pre Apple. I remember that line.
5: Yes. Wait lang pala. May sinesend pala ako yung isang pusa na pang ano, Adidila. Nasa chat.
0: Adidila? Ha?
5: Nasa chat box.
0: Teka. Ay, parang nakita ko sa video, parang nangingiliti. Medyo yung pagkatingin ko, parang nangingiliti, parang ano, parang yung mata niya, inaano, parang inawakan kasi, parang medyo kinikiliti. Diba?
5: Oh. Akala nila ani, ibang isip.
6: So, what's the meaning?
0: Magbibigay ng ngiti sa lahat. Tambay ang kwa ganda. Aba. Wala tayong masaje. 3 minutes na lang ta. 3 minutes na lang tayo before magana. Bumalik na po si Boss LTG. Yung mas mahaba, mas maganda.
7: Oh, bakit?
5: Mas mahaba.
7: May ginagawa lang ako in the background. Bakit? Ano meron?
0: wala talaga. Sobrang sinapian na talaga yung ano, mga kasmilies natin ng mas mahaba, mas maganda. Pati rin sa ano. Tinapian na yung ano.
7: Hello.
0: Tinapian na sila sa line mo.
7: Hello, sino kay CJ? How are you doing?
8: What's up?
7: Ayan, what's up? Okay. Ako po ay...
0: Sir CJ.
8: Ay, what's up?
7: Dito lang. Ako po ay nandito lang gumagawa ng TFGP for tomorrow.
0: Dapat. Okay. Ay, 63 na. So, mga kaibigan, bago po tayo magtapos, sana bukas darating na yung ulit ni mga Tiga Squad. Sobrang hindi masyado active na yun eh. Hindi masyado active ang ating mga Tiga Squad. So, yun lang po mga kaibigan. Makita-kita po tayo bukas. So, dyan na po nagtatapos ang Tambayang Quadro Plus. na kwadro na plus sa tawanan, kulitan, puntahan ng saya para sa inyong gabi. Pangalan po ng mga umubuo ng Smile Studios, kasama po si Mark Jograd. Mark Jograd na lang, kisa sa Mark Corrales. Lords of Us! At yung mga timati, Diyos Kwan na nawala. Sangalan po yan. Ako po si Jay Lujado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maganda gabi sa inyong lahat. Susunod na po ang inyong... Susunod na po ang Gabi-Gabo. Kasama ang inyong gabo, Mr. Big Nose Gabriel Ansaldo. Ano kayo?
6: Right. Susunod mo?
0: Aba! Dapat lang!

0: essay sa Cool FM. Mapapakul ka dito.
1: Aray ko.
2: Napaka-dark ng context nung sound na yun. Umayos naman kayo.
3: Dago mo.
4: Ayun, o. Kasi
5: ko na. Nag-operate na siya. Ito na ang top with pa.
1: With Evan.
4: Hey.
2: With mo.
4: Dapat kayo.
1: MSA, magpalit tayo ng paa. Wow, papalit ng paa. Dito, papatransplant. Diyos ko.
6: Gusto mo ba?
1: Ladies and gentlemen.
4: Uy!
1: Nagbabalik ang ating revival.
4: Pag-uwi mo natin yung kwentuhan kanina.
1: Mm-mm.
4: MSA, magpakilala ka muna. Bago tayo.
1: Ay, naka, sige. Nga pala, no. Magandang gabi.
3: Wag.
1: Grabe, ha. Ako po si MSA. Nagbabalik! Pabira.
2: After 3 years.
1: Ang OG.
2: Years.
1: After 3 years.
2: Uchi Diaz.
1: Grabe. Ang Talk with MSA. Sponsored ng MSA Gatas. Nakikita natin dito sa screen natin. Yan, kitang-kita. May baso na kalagay. Aray ko po. Ay nako. Makikita yung baso na yun.
2: Ay nako.
1: At the whole 3 years.
7: Ba't may bathroom na naman dito?
1: Sino ba maliligo?
2: Sino to?
1: Sino ba maliligo?
5: Sino ba
2: maliligo?
5: Mamaya mo sa inyo. Itong, kung nakikita niyong format ng ating lower thirds natin, ito yung naging FM noong 2023, nung panahon pa na walang Midori Tachibana dito, yung panahon
1: yes.
5: Pa na pang pre-Apple Kamatis, yung panahon na hindi pa, yung panahon pa na ano na hindi si Raulo
2: si Angelo
5: Torres noon, hindi si Raulo si Mark Corrales, mga panahon pa na hindi nagsasabu si Sab.
1: Alala.
2: Panahong hindi, wala pa ako dyan. As in, wala pa.
1: Real.
5: Uy! May nakita!
1: May pa!
5: Nasa
1: CR!
2: Hapti! Magkaroon na sa
4: CR! Actually, sub mabili. No!
5: Yung mga
1: panahon mga doctor that ang tawag sa DJs, yes. Yun.
2: Cool jocks.
7: Terebs, ay, pad na lang yung cam ni, ano?
1: Ba't may rin tanggit?
5: Bago kayo magtatanong.
7: Pop na lang yung video ni Sam, thank you.
5: Kaya nga eh. Bago tayo magtuloy, Migs, I think kailangan natin yung sabihin bakit natin binalik itong programa nito. Sa kasalukuyan, kahapon po sa Talk with Sen ay may nagkaroon ng pagkakamali si Sen at dishonesty sa kaniyang part dahil lahat ng galit namin na boss namin kay Cairo. Dahil dito, binigyan po namin ng 30-day suspension effective that day. So, babalik siya ng... Ano yun? Babalik siya ng... May 6 or 5 ata. No, May 5. Babalik May 5 si Sen sa kanyang programa. Nakasalukuyan yan, dahil hindi natin siya makakasama ang isang buwan, meron po tayong official schedule na dapat natin sundan for this week, next week, and susunod. So, first and foremost, Monday and Tuesday, sabayan nyo si MSA Dr. Six na magiging kasabay ninyo sa Talk with MSA.
1: Yes!
7: Yun naman, no?
5: Pero sa kinabukasan, tulad nyo si Mamon na kasama ninyo si Mamon alas 10 hanggang alas 11 si Mamon dito lang sa Hangout with Mamon. Hangout with Mamon.
7: Lala.
1: Lala.
7: Iba na yan.
5: Hang, hang, kasi, hang, diba, hangout, hang, o, diba? Mm. Dapat kasama ko siya, mama mo, ayun. Pero next week, hindi nyo siya makikita, hindi nyo siya mapakinggan. So, one-time episode lang yan si Mamon. Ayun. Wednesday, kabayag. Wednesday, kabayag, kasama ang inyong Kajio Buenafe. Siyempre, makakasama din natin lagi-lagi din, paminsan-minsan, ang ating kaibigan na si Kuya Paulo Barcelon sa kabaya. Mm-hmm. Biyernes! Kapit na Biyernes.
4: Dito pa ka pa kayo yun?
5: Sapit ng Biyernes,
7: kabayo.
5: May tulugan dahil po effective po this week hanggang sa matapos ang suspension ni Sen, ang may tulugan ay pupunta ng 10 p.m. dahil po meron po tayong programa sa Cool FM 8:30 hanggang 10 o'clock na walang iba kundi ang programa ni Max Ryan na Fun Pa Kakatauhan sa Max FM.
1: Very OG right there.
5: Sapit ng Sunday, wala po tayong Sunday, Sunday prime time party sapagkat ito ay music automation. Para sa DZEX naman, ito po ang schedule natin sa DZEX. Pagsapit ng 6:30, Tambayang Quadro Plus. Pagsapit ng 8:30, ito po ang programa. Pagka-Lunes, Tulog na Baby Automation. Tuesday, La Noche del Martes kasama si Angelo Flores at kanyang absent na co-host na si Alex. Wednesday, Tulog na Baby Automation. Thursday, Salitaan ng Mansanas International or SMNI. Pagsapit ng 10 p.m, simulcast po natin ang MSA Show, Hangout with Mamon, Kabayag, at May Tulugan. At pagdating ng 11, Tulog na Baby Automation. Para sa Sabado naman, ito po ang schedule po natin. Pagsapit ng April 11, May Tulugan sa DZEX. Pagsapit ng 7:15, magsisimula na po ang bagong programa na Borateros 7:15 to 8:15 ng gabi. Replay ng Bayot Galing 8:15 to 9, The Jew and Blue Show 9 o'clock, at 11 o'clock, May Sasabihin Ako. At syempre, ito na si MSA. MSA Doctor!
7: Guys! Yan na ba yun?
1: Inagpo ko ni TGF. Ay, kita dati di. Literal to. Literal na TGF to. The real TGF is now here on Discord. Grabe.
7: TGF Malunggay Capsule.
1: Oh, pre, nandyan ngayon sa server. Sa kanyang sarili niyang server ng TGF. Nag-join kami doon at nandun si TGF. Yung mga paniwala. Pero nag-offline agad. Lala!
3: Aray ko.
1: Lala din yun. Wait lang, ayusin ko yung ano, yung server. Wait lang. Tanggalin ko itong notifications ko. Matabon eh. Pambira!
7: MSA. Pwede ba mag-promote nyo?
1: Sure.
7: Ayan. May nakita kayo kanina. Ano ba naman yan?
1: Pinakita
3: ko. Aray ko.
7: Pinakita ka agad eh, no?
1: Mm-mm.
7: Ito.
1: Ay.
7: Tuloy tayo. Meron na akong ikikwento dahil ako po ay ito na po ang aking debut for our Radio DJ show dito sa Cool FM. I will announce it on Saturday kung saan ako mapupuntang time slot. And I will also paano ko ba sasabihin? Bala ko sana siyang i-radio drama kaso hindi naman kasi may ikikwento ako sab eh. Hindi kasi basically if you know like radio dramas in general kung ano Sadly, wala pa tayo doon. Pero I will do some voice actors. I will probably hire some volunteer voice actors on the program. I will not say anything, but I will announce full details on Saturday. On Saturday dahil ano, technically kasi sa Sabado ako ay magbabalik sa aking purple app, sa aking ano debut talaga for my B2B career again. So yun, I will announce it on Saturday. At I will also announce it on TG on radio dito sa Discord. Yan. So I'm excited. I'm so excited to actually produce this. And I have been cooking this for like months already. Technically not months, like years already. So I'm just so excited. Ila. Take your MSA.
1: Yun. Thank you so much, LTG. Ayan. Ay, dako.
2: MSA, magpalit tayo ng paa.
1: Wait lang, balik tayo. May natutulog. May natutulog.
5: ito po ang Talking MSA special tulog coverage.
1: Entertain na pala. Ang bilis ng oras. Pampira, may natutulog.
7: Imagine mo, no, ano, special coverage ng, ano, Special coverage, ano, natutulog lang si MS, eh.
6: Boril.
1: Ay, naku. Uy, ah. Grabe. Tamang paniwala.
8: Apple tomato. Babayo ng puno ng saging.
5: Mix. Ano masasabi mo na nakapagbalik na talaga yung Talk with MSA?
1: I am very happy na nakabalik. Grabe, ha?
5: Ano mo isuspend?
1: Since 3 years.
8: Sira yung mic.
1: Masususpend agad.
7: Grabe ito naman. Ito lang ang aking reaction. Yan.
5: Suspension order.
1: TRO. Na TRO. TRO.
8: Training order.
1: Tama, may suspension ako.
5: May lotion.
1: Ah, ba't may lotion si Pre-Apple?
7: Off.
8: May on.
5: Okay na yung off. Kala ko kung anong lotion yun.
2: Kailangan ako doon.
6: Pang ano? Diyos ko.
7: From MSA, naging MTA. May ano, may TRO ako.
2: Pag kayo
5: kumakating yan, MSA, may suspension ako.
2: Kung kayo kumakating
7: yan, kapag lumala, may MTA. Hindi, kapag lumala talaga MTA, may termination ako.
1: Grabe. I'm very happy talaga dito sa show na to.
7: Hello, ang ating pangulong Meps.
6: Ako doon, 2023.
7: Ating pangulong Meps, sa'yo na.
1: Pero temporary lang to. Just...
2: Mga guys, abangin niyo po, Tita Meps Magazine.
8: Yes, Tita Meps.
1: Ang sasabihin ko, I am so, oh my God. Lala.
2: Oh shit.
7: Well, ako po kakanta ng theme song ni Tita Meps Magazine.
6: No.
1: Guys. Alam nyo, okay.
8: Guys.
2: Ito?
1: Taigin nyo ka? Oo. Ay, si Mips!
8: Koreano!
1: Si Mips? Ano yan, Mips?
8: Guwakangin ng shit ka.
7: Ano, okay. MSA, ipa-play ko ba yung ano?
1: Yung alin?
7: Ipe-play ko ba yung nirecord ko kanina?
1: Ay, yung kanina... Wait lang.
7: Yung pinose ko sa chat one kanina.
1: Eh, hindi ko...
6: Chat one kanina.
7: Ito, ipe-play ko na.
1: Sige.
7: Ita, Mep! magazine. Matutunan kompleto ang sangkap.
1: Tita Miss Magazine.
9: Narito na ang programang walang pinsing saya. Patid ng Cool FM, himpi lang radyong nang muna.
5: Dari tayo magtunoy mix, mix. Meron akong dati mix. Dari tayo Minecraft,
1: G? Ako, lipat ako sa Linux. Pambihira yun.
5: Ito na tayo. Magli-Linux na.
2: Guys, wait lang. Tignan niyo sa ano, sa chat ng Cool FM. Ang ganda pala ng logo ng ano.
1: Dahil wait lang.
2: Wait lang.
1: Ay wow.
5: Ano ba 'yan?
1: Ito ba 'yung drag na 70 years?
2: Mercury drag.
7: Ba't may Mercury drag?
8: Mercury drug Bilbo.
1: May Mercury drug na 70 years.
7: Just... Nakakasisiguro ang ano, ang balita ay laging bago.
2: Nakakasisiguro ang balita ay laging kumpirmado, sigurado. Oy, wag kumakabila, kumakabila.
5: Ang atutok agad sa team. Ay, ibang istasyon to, hindi tayo pwede magsabi ng... Bawal daw mag-sisiguro ng ibang
1: istasyon. Eto, wait lang ha. Kaya lang nandun ang account ko sa ngayon. Dahil, speaking of my account, pinuksan ko na. Yung profile kong natutulog, mahaba ang buhok. Yes, ginagamit ni Staros ngayon ang aking alt profile ko.
5: Yung kalabon ka na hindi pakalbo si MSA.
1: Yes. Noong 2022 ko pa ito na picture, pero nasa sa akin pa yun eh.
2: Wait, anong phone yan MSA?
1: Huawei ata yun? Ay, wait. Then, oh, nga.
2: Yung cellphone mo? That, parang ano ah?
1: Hindi, CMF Phone 2 Pro. Yung pare.
2: Uy, ang nostalgic ng wallpaper ah.

0: I ship.
1: Dito, Vince, pag kasi.
0: Hindi, kahit naman din sa ano ko, ganito rin naman kasimple. Nung nag-ano pa ako, Nova Launcher.
2: Nova Launcher gamit mo, smart launcher ako, tapos pirata pa.
0: Pirata. Ay, gago. Gago. Wala, wait, sorry. Wala kayong nakita.
3: Ano yun?
0: May nag-notify sa Grindr.
2: Pag-close niya yun, chat. Pag-close niya yun,
3: may
2: chat.
3: May ano? Pag-close wait lang, may tumunog. Pag-close na ng chat. Pag-close na side chat.
4: Ayun.
3: May tumunog, oh.
0: Dog!
4: Whoa.
3: Joke lang.
0: Bat mo alam MSA?
3: wala.
0: Bat mo alam? I-share mo lang.
2: MSA, palit tayo ng paa.
3: Ano ba? Ipapalit ang paa.
2: Wala, wrong send.
0: Gago.
2: Sorry guys, wrong send guys.
3: Kabali.
2: Wrong send.
3: Nasaan yung live motion?
2: Wrong send guys.
3: Simula. Oh my god.
5: Wait lang. MS, laki ng paa mo.
3: Simula April 10, magkakaroon po ng newest thumbnail.
5: Lalaki na yung paa ni MS.
3: Example. Yan, ganitong example, magiging bago. Nakikita po natin, ito na yung magiging bagong thumbnail. Hindi ko alam kung bakit may Epstein, pero nilagay ko na lang instead na lang. Kaya ako'y natakot na din po sa galayan.
4: Sabi daw ni Sab, ano 10 stars daw, gagawin daw ni Mark Corrales yung theme song.
3: Star.
5: Bro, idol ni MSC si Epstein.
0: Naka-folder lang yung
2: ano. Idol daw ni MSC si Epstein.
3: Ano idol ko? Lala ninyo?
0: Ayan. Naka-folder lang yung mga...
5: Idol mo nga eh.
3: Napaka-OG nito.
0: Ano?
1: Ano? May ano? May ano ako?
3: Napaka-OG nito guys. Noong April pa.
0: Ay, naalala ko yan.
1: Oh my god.
3: April Fool, side ako. Daddy pa naman yun.
0: Signs of adulting. Signs of adulthood. Tiyan mo.
3: Mm-hmm. Tita,
0: pero kaya pa naman itong BPI.
3: Kasi...
0: Hindi umaano sa color ng... sa dark mode. Diyos ko.
3: Teka, lipatan ko nga. Paano ko ito lipatan?
0: Guys, ano pang idadagdag kong ano? Trading app.
4: Ano? Parang ano to? Grab ano? Angkas? Ano ba ba dito?
0: Joyride angkas. Yan, joyride. Joyride yan, iba yan.
4: Kaya nga, angkas.
0: Dagdag ako. Aho, angkas.
4: Angkas ako. Tapos,
0: ang dami, no? Diyos ko. Di naman nagagamit.
3: Teka, kinds paano itong aging. Discord ko?
2: Magpapalit ng paa kay MC.
3: Yun na ba? Papatransport lang naman ako eh. Papalit na naman kami ng paa. Ayun ako. Wait lang, disconnect ko itong account ko. Kailangan kong ilipatan. At papalit ko yung OS ko. Wait
4: iyan
3: lang.
4: Iyan na mo ulit. Hindi ko kita.
3: Baka mawala ang streak.
5: Teka, send ko na lang sa...
0: ng Apple Music guys. Wait na lang. Medyo di ko gusto. Mas gusto ko.
4: Wait lang. Sabi daw ni Mep, ang hamon daw kay Mark Corrales ay kakanta sa theme song ng ano ng bagong show ni Tita Mep.
5: Kala ko Marculeta.
4: Magazine.
0: Hindi yan si Marculeta, oy! Ha? Pangit ng itsura ng bagong update ng
5: Marculeta.
0: Apple Music. Parang gusto mong bumalik to rin na Spotify, charot.
2: B.O.B. Tamang grind ko ulit.
0: Good night, guys. Good night.
2: Grabe ka naman. Teka, magpapalit ako ng OS. Wait lang. Naloko na. Ayan, go. Magpalit ako na.
4: Ubuntu ba yan?
2: Linux Mint.

0: bagong hindi na si Jamon.
1: Bakit hindi na gumaan?
2: Hindi ka mag-arch, charot.
1: Kagi na.
0: Sorry to say, but
1: ano ka rin ba? Ano ka rin ba, Mamon? Are you ayos arch by the makeup? Naku,
2: hindi.
0: Ano naman kay Gio kanina kakalok? Kamukha tayo, Mamon?
3: Hindi.
1: Oh, lagyan mo na lang glasses si Gio, ano?
0: Ano? Yun. Maloko na.
1: Ayun nga po, may ano, may pinag...
0: Medyo malayo.
1: Pinagbiyak na bunga eh.
0: Ang totoo, ito yung may, ito yung nagpro-provide ng, ano, ito yung nagpro-provide ng pera sa akin yun.
4: Only fans?
5: Gago. Ano mo nalaman yun? Sira ulo ka talaga.
0: Sino? Sino?
5: Only fans.
0: Yung kulay pink.
4: Ano sa akin pa lang? Wait lang, ipat ako sa Discord. Wait lang.
0: Yun sa Cebu.
4: Nagaling ko yung ano, swap. O saan ka ng swap to?
6: Nag-tops dito tulit si ano, Tony Velasquez. What the fuck?
2: Naging ibabalita ngayon.
4: Lang.
1: Oh my God, throw. Baka ipabalita.
2: Guys, ito nga
7: abangan at ilan pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng The World Tonight.
2: Tapos naging Tagalog yung The World Tonight. Eh.
7: Grabe ba? Nakalimutan na ni Tito Tony na mag-English. Aray mo, paka.
1: Ay, ano to?
0: Uy, ano yung heaven?
4: Hindi yun. Yes, TSS.
1: Ako, MSA, ha?
0: Hindi. Alam mo yung context ng TSS na yan.
4: Ayan, no? Ito yung original people.
0: Kilala niyo naman siguro kung sino nang kopya sa gikan sa tigigan sa tigwil para sa tigon, di ba? Si Oski yan. Yan ang sinerge niya. Nakita niyo sa Philippine Television Archive. Nakalabas, teens. Scenes. Naku, delikado.
4: Yan, pabira.
0: Bakit sa lahat ng lugar, bakit pa sa YouTube?
4: Oo, pre. Gawa pa
0: sa YouTube. Creepy, what the fuck?
7: Pre-recommendation sa Pornhub.
0: Sa Pornhub. Tito Nore, alam mo Mamon, TOC na ako ng Cool FM. TOC na kami ni MSC. Kaming tatlo na kami, bagong TOC. Eh, chinek namin yung computer ni Terry. Chinek ko yung Google Chrome niya. Eh, pakita ko. Ang unang
2: pinagawa. Nakita ko yun.
0: Diba, sabi ko sa'yo eh.
2: Buisit. Ang lala. Diyos ko.
0: Ang lala. Recommendation pa lang na ano, kita ko may Pornhub na agad eh.
2: Guys, ang kulit na flashlight ko. Wait lang.
4: Ano yun?
2: May pa-fade.
0: Masakit naman ka, Diyos ko.
2: May pa-fade. Pero ang lala mo, Terebi, ha? Pwede bang pakapon ka na? Lala mo eh.
1: Ano daw?
3: Ginawang aso ang putik.
8: Huh? Aray ko.
3: I miss yung magpalit ito, na guys. Tayo ng paa.
4: Oh my God, yan na naman.
2: Yan na naman tayo eh.
4: Inulit ako eh. Tayusin ko yung mic ko. Ko lang ah.
0: Open na yung mint.
3: Hawak ko, abit. Dubai Chewy Cookie.
2: Ano tara? Ilocos Empanada, ano tara?
9: Tara, matulog tayo.
0: Ano tara?
2: Ano, nagmamaneo sa Laguna. Beep, maglaro tayo. Maglaro? Okay, ati balikan.
3: Limang piting bits of moves.
0: Reaction.
9: Ano, tara, tulog.
2: Ano muna tayo?
0: My honest reaction.
2: Wait lang. Ating balikan.
8: Ito na ang programa.
0: Ang balikan natin, balikan
8: walang
0: natin siya.
8: Hindi kayo kasing saya.
0: Hindi kayo makipagbalikan
8: eh. Nasa Cool FM.
2: Abangan mamaya.
1: Ano, mag-break
10: na pala ako, gag. Nakamute pala ako, hindi ako nakapagsalita. Nakalimutan ko.
0: Ganun pala, Biggs. Sorry, Biggs.
10: Hindi, nakalimutan ko mag-unmute. Ang butok ko. Ito, wait lang,
0: Naalala ko naman yung episode ng My Sex ako eh.
10: Doon ko. Ano yan?
0: So, isang episode ng My Sex ako, nakalimutan ni MSA mag-unmute. Imutan niya.
1: Tayo nagsasalita na tapos hindi
0: mo. Kala yung Cool FM. Uy, PTM 7950.
10: Oo, gumamit ako nito. Yes, PTM 7950. Ito yan. Yan yan.
1: Thermal pad yan, ano, Mamon.
10: Pinaltan ko na kanina. Hindi na siya nag-overheat. Yay! Ay, wala pala akong ano.
1: Malamang.
10: Salinas pala ako.
1: Malamang nag-overheat ba yun?
0: Wait lang, natawa ako sa ano. Malamang.
10: Pero malamang, di ba?
0: Alam mo yung malala, alam mo yung malala.
10: Hindi na nag-overheat.
0: Ginamit niya yan sa, ano, sa napakalumang niyang Sony Vaio na laptop eh.
10: Mm-hmm.
0: Lahat nina-upgrade na eh. Yung RAM, naka-max out. Yung SSD, naka-SSD na siya. Yung CPU, eh, hindi naman worth it ma-upgrade yan.
10: Mm-hmm.
0: Tingin na yung thermal paste, Diyos ko Lord. At that point, MSA, yung ginagastos mo, mas better na kung magbigay ka ng bagong laptop.
10: Yun nga eh. Gusto ko tayo gastos. Eto na.
0: Eh, meron ka kang cooler, yung, ano yun, yung Elano.
10: Lano. O, yung ano, V12 cooler.
0: Tapos ka nang ganun sa lumang laptop, ano yun? Akin na lang yan, Migs. Tutan ako, nakagaming laptop ako eh.
1: Guys, pwede ba ako mag-developing story? May ano tayo eh.
10: Sige,
1: meron sure. Tayong, Trebs yung ano, yung developing story na ano.
10: At saka, sige.
0: Developing story. Sige na.
1: Yan, thank you. Ayan po, kakapasok lamang po, developing story. Nagdeklara na po ng State of Energy Emergency ang Cagayan de Oro. City Council ng Cagayan de Oro ay inaprubahan ang Resolution Number 2026-203. Declaring the city under a quote-unquote state of energy emergency ngayong araw na ito according sa Cagayan de Oro City Information Office. Yun lamang po! At sana malagpasan natin itong crisis na ito at sobrang lala talaga. At ito pa isa, may nanalo na po sa 642 at 649.
0: Ooh, ay, meron?
1: Grabe. Meron na. Meron isa sa Nueva Ecija at isa sa Misamis Oriental. Mm-hmm. So, congratulations sa inyo.
0: Congratulations.
1: Wala pa rin sa 658.
0: Bigyan niyo ako ng pera, please.
1: Yan lang po ang ating ano, developing story ngayong gabi. Thank you so much.
0: Salamat LPG or LPG rather. Maraming salamat LPG. Okay.
1: LPG. Ano sa sabog, diba?
0: Sabog.
6: Kala ko, LPG. Kala ko LPG. Liquefied petroleum gas.
0: Yun, yun.
2: Ang susunod na programa ay rated LPG. Labis na patnubay ng magulang ay kailangan. Maaaring makakasira ng ulam na sinigang. Adobo. Ano yung B? Binatog?
0: Binatog. Bachoy. Bachoy.
10: Bachoy, bachoy, bachoy.
9: Bachoy.
10: Binaguogan.
1: Ba't may gasol?
10: Ba't nga may gasol? Ba't may gasol?
1: Tara MSA Hive.
10: Baka wait lang.
0: Ay, meron kang bedrock ano din. Naman pala nakabayad pala to siya.
1: Tara, MSI hype kasi tayo.
10: Bayad kami, hype bayad tayo, kami.
0: Worst, Edwards, Edwards.
1: Yeah, bayad din ako. Malamang. Kaya nga hype eh.
0: Tara, tara, tara. Bedwars tayo. Mamaya, mamaya.
1: Ay, sakat Bedwars, pero tingnan natin.
0: Putang.
11: Aray ko.
10: Ito na kami. I think pag wait lang nga, i-ano ko yung account ko sa Discord. Rejoin ako uli. Kamawala ang streak ng
0: hours. Sino ba nagsagot ng Gasol?
1: Sino ba nag-Petron Gasol dito sa akin?
0: Petron Gasol.
12: Petron Gasol.
1: Yung Xbox ko nasa profile, ano MSA? Sa profile ko MSA.
0: O sige guys, pahinga muna ako ha. Ba't ang dami
1: mo? Uy, Mamon.
0: Oo. Bukas, Mamon, abangan kita. 10 PM lang yan. Isang oras na yan ng show mo. Dapat nga ngayon kasi bukas, pahinga ko na bukas kasi balik pa ako sa trabaho sa susunod na araw.
4: Eh, wala tayong magawa. Mag-premiere kasi yung MSA.
0: Pero okay lang. Unahin muna natin yung OG. OG Diaz.
1: OG Diaz.
0: OG Diaz. O sige na guys, pahinga na muna ako. Bye-bye!
1: Kaya patuloy ko na ang aking camera.
12: Ano, tara? Bulog?
1: Profile, nasa Discord profile.
10: Ay, oo, oh, I get it. Ano ba yan?
0: Ibig kita sa party mix. Ay, naka-party ka na pa, nakapasok ka na pala.
10: Naka-party na kami. Part 2, ang part 2. Party!
1: Part
10: 2. Ano ba yan? Part 2. Part 2 tuloy. Wait lang, i-add ko muna to si ano. Ano ba yan?
1: Wait lang. May egg hunt na naman?
10: Ah!
1: Oh, may Easter egg hunt na naman akong... Oh, may... Oh, nga pala, Easter. Kaka-Easter nga lang pala.
0: Ay, oh my God, may Easter.
1: Here we go. Eto na naman tayo. Maghahanap na naman ako ng mga itlog sa ano.
0: Username mo gani, LTG? Add kita sa ano?
1: Laro tayo. LT, tapos ano, LT yung ano, capital. Laro tayo.
0: Laro tayo.
1: 9179.
0: 9179.
10: Dito pala ako sa laro na to.
0: So, bayo, I mean, laro tayo 9179.
10: Ayaw, putya. Lala.
0: Yan, yan. Confirm mo na lang.
10: Wait. Curse?
1: Invite ba sa Xbox o invite sa Hype?
0: In-invite kita sa ano? Sa
1: laro? Nakita ko na. Yan, added na.
0: Geometric, ayun.
1: Maghahanap na naman ako ng mga itlog. Ay, nako naman.
0: Itlog ni MSC kasi yan eh.
1: Easter egg hunt na naman. Yan na naman. Maghahanap na naman ako ng mga itlog dyan. Wait lang.
0: Maghahanap tayo ng itlog ni MSC, Diyos ko Lord.
10: Anong klaseng itlog?
0: Itlog nga! As in itlog. Yung itlog niya nasa ilalim. Ay wait.
10: Lala.
0: Suspension order kagad.
10: Tiyarok.
1: Empty ano, MTA, may TRO ako.
10: Kalabot ako pa.
0: Hindi, MSA, may suspension ako. Ay tama pala, meron akong ano, yung pet na placeholder. Bakit kaya may placeholder na pet, no?
1: April Fool's yata yan na, Eben?
0: Hindi, matagal na yan kahit April Fool's eh.
1: Hindi, lahat yan eh. Lahat yan meron.
0: Ah, sa bagay. At least, na, ano eh. Ay, tama pala, nung April Fool's pala, nag-grind ako buong magdamag. Tama pala yun. Alam ni MC ito, nagbuong magdamag kami ni Gab. Tapos ako lang nagtuloy-tuloy kasi meron akong bagong friend na taga India.
1: Oh, naglaro din kami ng ano, hype nun eh.
0: Solid yung ano namin, naglaro kami ng Mega, yung Bed Wars
10: Scatter.
0: Mega. Scatter!
10: Scatter! Ha?
0: Scatter!
10: Scammer!
1: Ay, hilig ba sa Scatter? Hilig ba pala sa Scatter?
0: Kaka-scatter nyo kasi yan.
10: Pala, scabber.
0: Kaka-scatter nyo yan eh.
2: Why did you redeem it?
10: Scammer pala.
0: Hindi, babaeng Indian yun.
2: Ay, tangina.
10: Grabe naman sa ano. Tanla ka ng distance ya.
0: Okay, nandiyan na kayo. Sige, puntahan ko na yun. Oh. Puntahan ko muna yung bed.
1: Kaya, dito lang ako.
0: Dan ako sa...
1: May egg ulit.
0: Quads tayo. Quads tayo para meron tayo kasama isa.
1: Ayan. Kita na tayo. Here we go.
0: Speed bridger ko eh.
1: Hindi ako marunong mag-bridge.
0: Ako marunong ako mag-bridge. Pero ang technique
1: ba't ko... Ba't tinanggal nila yung Dory? Ano na pinaka-favorite ko yung Dory?
10: Ay, babawa ito nito.
0: Tropical
1: Hive. Yung favorite ko yung Nakmakdori sa Hive.
10: Ay, Tropicana na.
1: Tinanggal nila? Grabe.
0: Madami nila tinanggal dito sa game, Diyos ko Lord. Uy, may kasama tayo sa lakas.
1: Tinanggal nila yung Nakmakdori.
0: Nalaro ng Bed Wars. Oh my Lord, Priesty. Oh my God.
1: Kukuha ka agad ako ng sword. Yan. Ay, visit na.
10: Sword din ako.
1: Just in case, pupunta tayo sa gitna eh.
0: Rush
1: tayo
0: agad,
1: Rush B.
10: Itamay Magazine!
0: Parkour. Uy, nice! Perfect!
1: Perfect na perfect.
0: Muntikan na.
10: Sasakit na ang likod
1: muntikan
10: ko mamaya.
1: Muntikan na
10: ang
1: maulog.
10: Wala na guys.
1: Uy, destroyed ka agad yung bed oh.
0: Bilis?
10: Sinira na agad.
1: Uy, may nasa gitna ah.
13: Papatisa nga po sa member ng Beanie ni Bunny Bird.
10: Bunny Bird?
0: Si Bunny Bird? No way! Si
1: no. Bunny Bird? Ito guys ah. Ito guys ah. Ito, alam to ni Bunny kasi ano tawag dito na ano ko si Bunny before. Like nakilala ko si Bunny on Manila Meetup on Twitch before.
10: Oh.
1: Yeah. Alam ni Bunny to. And until now ano yung parang ano namin dun sa yung sa Beanie talaga di namin na-expect. Kasi like talagang ano, talagang naging joke na lang siya talaga as in sa community. Wait lang mag...
0: At least, grabe
1: sino
0: talaga
1: sino nagpapatugtog ng Arvin Malasa na naman?
10: Oo oh, nga! Hoy! Papatugtog ng Arvin Malasa?
0: Arvin Salzala.
10: Pass!
0: Alis pa! Grabe!
10: Ha?
0: Wala! Tinitira ako! Ah! Ah!
10: Si Bro ay tinitira!
1: Aray! That's what she said.
2: Si Bro ay na...
10: Papunta na ang red dyan! Papunta na ang red dyan! Papunta na ang red!
0: Red team!
10: May red team dito!
1: Ano may... Ay, lumabas na. Uy, ba't sa akin? Ay, naulog ako. Okay lang yan.
10: Wala na, okay lang, Ariko. No.
1: Wala na, GG na.
10: GG na agad.
1: GG na.
10: Ang curse.
1: Diba?
10: Wala na.
1: GG na.
0: Ayan, oras.
13: Hawak mo ang grip! Hawak mo ang grip!
1: Ako na naulog na. Ay. Okay, next game.
10: Masa nagpakabat? Lala? Ang curse ng animation. Naka-post yung animation.
1: Alam ko, pinost ko sa ano yung Manila Meetups na andun ako eh. Gitnang gitna pa talaga ako nun eh.
13: Ang turn-off!
1: Ano to? Ay, ano to ah? Galactic yata to.
10: Galactic.
0: Okay, memorize ko yung map na to. Direct.
1: Oh my god, classic Galactic.
10: May pampahulog pa talaga, oh.
0: Naalala ko pa to, Tom. Hindi pa to Bed Wars eh. Egg Wars pa dapat to eh. Nabutan ko yun.
1: Ang ano, nakaka-visit to yung potion table. Sobrang, sobrang OP.
0: Uy, legit. Sa mix. Oh. Ang tagal ko na hindi nakapag-Bed Wars, pero Diyos ko, OP niyan.
1: Cool to. Kailangan inerp talaga yung ano yan. Seryoso. Kailangan inerp yung potion table. Lalo-lalo na wala ang potion. Nahulog ka?
10: Si bro ay nalaglag.
1: Si bro ay nalaglag. Dito tayo sa ano, kabila. Kinuha na nila yung diamonds eh.
10: Naku po, kinuha palang duwas.
0: Yep, meron kaming term, duwas.
10: Mm-mm.
0: Maswerte, maswerte, maswerte, maswerte, maswerte, maswerte.
1: Uy, uy, may pumasok na, may pumasok na.
10: Ano?
1: Ayun lang.
10: Dapat si dapat.
0: Ayos.
10: Wala palang nag-upgrade. Ano ba yan? Wala palang nagtagpan. Agoy.
1: Agoy. Okay lang yan. Survive na lang tayo. Wala tayong choice. Survive.
10: Wala. No choice na.
0: Wala magka-aksidente na yun, ha? Huwag tayong magka-aksidente.
10: Okay, okay, okay.
1: Mag-alala tayo. Mag-enemy alarm tayo later. Mamaya. Pare, man!
14: Kaya ngayon. May budget.
10: 10? Kailangan ko pa ng 10.
1: Yes. Ayan o. Ay, meron na pala.
14: May budget ka. Tita Chus, pa-shout out ko sa member daw ng Bini.
1: Si Bunny Bear.
0: Bunny Bear.
1: Luge, wala akong gold.
14: Sa kapamilya, dyan ang patutulungan ang kapuso sa pamilya.
1: By the way, sa mga ano po dito, kamusta po ang ating Bed Wars? Ayan po ay, kami po ay nabasagan kagad ng bed.
0: Gibahin ko yung mga
1: pwet. Kagad kami ng bed.
0: Abangan nyo ako, gibahin ko mga pwet nila.
10: Come on, nagpupuntahan sila o.
1: At saka... At saka ano din yung jet booster, sobrang OP niyan.
10: Mm-mm.
0: Uy, legit, ginagamit ko yan. Grabe yung OP niyan. Promise.
1: Ah! Mas maganda pa ako sa knockback Dory, not kala. Yung pa pinapaborit ko.
14: Ay, si MSA, parang pinuwitan na siya, ay.
10: Ah! Papunta na ka! Papunta na ka, papunta na ka!
1: Wait lang. Papunta na, papunta na.
10: Ayan ka. God.
1: Patay mo, patay mo, patay mo.
14: Ayan na po, naglalabanan na ang dalawang.
0: Patay ako.
14: Naglalabanan na po.
0: Yellow,
1: patay pa ako dun.
14: Do it.
10: Yo. Ayan na. Oh my god, bro. Oh my god, bro.
0: Pigs!
1: Lugi, mas... Lugi, MS. Forma.
10: Nalaglag ako.
1: Ulog! Ulog ang ulog, mga kaibigan.
10: Ano ba yan?
1: Ayan, one piece.
10: Nagahang ako eh.
1: Alam ko, isang stack lang ng wool dyan. Pwede ka na sa gitna ka kagad.
14: Hello sa mga chupe.
0: O siya sa mid?
10: Pidagan? Lang ah.
1: Lagyan mo muna ng hole yan.
0: Bahala kayo dyan. Diretso sa mid.
1: Dali ka agad eh, no? Easy mid. Pabantay na lang yung bed, ha?
0: Uy, tulungan nyo ako.
1: Papunta na nga ako dyan. O, takbo. Takbo.
10: Takbo siya, TBS. Takbo siya.
1: Uy, ba't Diamond na kaagad yun?
10: Ha?
1: Diamond na yun, oh.
10: Sword?
1: Hindi, Diamond armor.
10: Ha? Agad-agad. What the hell is going on, bro?
0: Bilkot. Ha? Ang bilis? Diamonds kaagad?
1: Kita rin yata yun.
10: Report de.
0: Report nyo, babe?
1: Report
10: na to, report.
1: Diamond kaagad.
10: Sino kaya yun?
0: Yun.
10: Report dapat yan, wala pa yan. Nasa simula pa lang tayo. Oo nga.
0: Di pa nga tayo nag-senior? Kung ano gawin nyo, si Mix, kaya mo siguro mag-bridge si Mix, diba? Kahit konti lang, tingin kita yung
1: Black Soul. Kata yan, speed bridge mo, halatang pang ano, pang hacker.
10: Literal eh.
0: Hey, report talaga to, anong username?
1: Hanggang username ko, niya. Di ko ma-check mamaya. Report natin, ano, post-game. Ano, labo?
10: Bobo ko dito sa pag-bridge? I am still stuck for this shit.
0: pangalan.
1: Ayan, uy, namatay pa. Namatay pa.
0: Hacker?
1: Namatay pa. Hacker. Hacker.
0: Yung hacker pa namatay?
10: What the hell?
0: Naban.
1: Hindi pa naban.
0: Naban yun.
1: Report natin.
0: Anong pangalan niya?
1: Di ko sure eh. Basta Diamond sa yellow team.
10: Yellow team pre, yellow team.
0: Spy mo nga yung yellow.
10: Oh my god! Ang bilis mag-bridge! Takbo na ako. I'm so dead right now.
0: Okay, kita ko na yung
1: nan-pick. Diyaka lang.
0: Nan-pick.
1: Okay, lapit.
10: Lapit.
1: Ah, lumapit ka nga. Tapos kung rich player pa to, lugi tayo dito.
0: Mm-hmm.
1: Takti yung mga dalawa cheater yata, yun.
0: Post-game natin yung report.
10: Post game.
0: Ah, ang pangit, nalalag ako.
1: Kuha ko ng ano.
10: Up!
1: Nako, iron armor na yung isa.
10: Nalaglag ako.
1: Iron armor na isa.
10: Hindi ko in-upgrade ng Adowas. Ito nga.
1: Oo nga, paano mga pag-progress? Wala tayo armor.
10: Wala eh, post.
0: Hey, good news. Swerte tayo na yun eh.
1: Grabe ka agad yun, tignan mo. Ah, ano pala yun? Yung diamond armor skin niya pala.
10: Ha?
0: Ayun. Skin niya. Ayun. Naniwala
1: agad tayo, report sa akin. Diamond armor skin niya, gagi. Papunta na dyan.
10: Kaya pala.
0: Pinaka ano siya?
10: Ano ba yan? Naka-armor guard.
0: Grabe yung reach niya.
1: Papunta na ako dyan. Pulog.
0: Grabe yung reaching niya. Ilang, at least natakot natin siya.
1: Ano natakot? Pupunta ako sa kanya. Oh, hulog.
10: Duwag.
1: Nahulog. Taktingin, natawa ako sa diamond armor na yan. Taktingin. Skin pala yun.
10: Skin yun. Diyos ko.
1: Oh, skin. Skin pala yun.
10: Pambira yun. What the hell was going
1: on? Nanauto tayo na.
10: Unito tayo. Diyos ko.
1: Nauto tayo dun, guys.
0: Merong ano,
10: nauto
0: may paparating.
10: Pala tayo dun.
0: May paparating.
10: Sige, lapit.
1: Doge sila, mas speed breeder. Pumunta na ulit yung ano, yung baboy yan.
10: Ay, nice.
1: Potion table. Pumunta dito. Kailangan ko, I need company. Oh, we got company.
0: Uy! Mamaya mo naman
10: ko. Oh, pop-up to yun.
1: Patay ako, patay ako.
0: Uy! Uy, gog!
1: Yan lang.
0: Ooh, nice
10: one.
0: Game, pa-mid na lang ako. Wish you lang, guys.
10: Okay, upgraded.
0: Mag-upgrade kayo agad-agad.
10: Wait lang. Tulong.
0: Ay, gagi ka. Kumukuha ako ng emeralds na yun.
1: Naku, hindi pa nahulog.
10: Ah, mamamatay na ako. Ah.
0: Wala na si Migs. Tulungan niya si Migs. Hindi,
10: matik na ako.
1: Hindi, matikan lang.
0: Salamat, Lord.
1: Oh, nag-booster.
10: Nag-jetpack.
0: Yung ayot na yan, lupit.
1: Nag-bridge na.
0: Ayan, max out na yan.
10: Yes. Uy.
1: Hulog.
10: Uy, laglag.
1: Hulog.
10: Lala.
0: Laglag.
10: Sinira yung booster niya.
0: Ay, na-overheat yung booster niya.
10: Na-overheat, oo.
0: Uy, yung isang naka-diet. Pretty na ta. Ooh, naulog. Tanga, ang tanga ng yelo.
10: What a dumbass.
0: Naulog ako. Yung
10: si bro ay nalaglag.
0: Nalag ako, pre. Sayang.
10: Oh, ng emerald.
1: Alala lang, dalawa lala tayo. Dala tayo sa gitna.
10: Oh my god. Uy, tulog. Ah!
1: Oh, hulog.
10: Wala na.
1: Hulog.
0: LTG.
10: Wala na.
1: Wala na, dali ako dito.
10: Naka-skin?
0: Pre, nakalag, nalag ako.
1: Natawa ako dun sa diamond armor skin eh. Nauto tayo dun. Nauto talaga tayo.
10: Bawal yan eh.
0: Uy, bawal talaga yun. I think labag ata yan sa kanilang Bayo tayo gaming. Ay, naka-? Naka-high blast ka pala.
1: Yeah.
10: Ay! Ayaw nga kita ko. Nagbayad pala siya. Grabe.
0: Nagbayad yung hayop na yan?
10: No way! May high blast pala siya.
0: Pay to win.
1: Ano pay to win? Wala nang... Wala nang...
10: Lala.
1: Cosmetic items lang yan, kaibigan.
0: Mag-alas 11 na pala dito.
10: Ay, oo nga pala, no? Kailan ka tapos ito?
1: 11.
10: Ah, 11. Okay, okay.
0: 11?
10: Para.
1: Maglaro na lang tayo sa taas.
10: Ah, sige. Hindi na overheat.
1: Para naging may sasabihin ako yung ano natin, ha? Yung program natin. May alipin tayo sa... Naglaro na lang Minecraft, ha?
0: May comment. At least may commentary, eh. Diba? May usapan pa tayo kung
1: yeah.
0: Dito, eh. Para yung marami
10: yung mga sa
0: YouTube shorts eh.
1: Ano tong made cafe? Anong made cafe ka dyan?
10: Made cafe?
1: Wait.
0: Eh, sinasabi ko dito, Minecraft.
10: What?
1: Pero kala ko meron nang pumasok na dyan.
10: Mm-hmm. Okay, tignan ko ang temperatura. Oh, 71.
1: Effective
10: talaga.
0: Okay guys, okay, babantay sa side ninyo.
10: Sige.
1: Ay, ba't dinestroy?
10: Ha?
1: Kumuha ng bulang putik.
0: Hindi, wag yan. Tanggalin niyo tong defense na to, Diyos ko Lord.
10: Tamong isa. Ala, may nalaglag.
1: Wala tayong defense eh.
10: Ah, to cemento?
0: Bantayin nyo ako. Baka mababa
1: ano lang yan, early defense lang.
0: Doon na, tapusin natin yung MSA show kasi nice. Patapusin yung nag-oras.
1: Ayan, yan po magtatapos. Yan.
10: Ang Talk with MSA, the revival speech.
0: First revival episode, ayun.
10: Yes, first revival episode. Maraming salamat. Magkita-kita na lang tayo sa Monday. Next week. At ano, Stacey? Oh, Stacey ang pocha. Ano yan? COVID-19.
1: Stay safe.
10: Grabe, ha?
0: Bumayo lagi.
10: Yes, bumayo lagi at maraming salamat sa inyo. Ito ang Talk with... Talk with MSA.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.

0: 95.9 Cool FM. Mapapakul ka rito. 95.9 Cool FM. Mapapakul ka rito. Mapapatalik ka ba sa inyong ginagawa? Gawin mo na.
1: Ito lang yan.
0: Saan man, sex ako.
1: With DJ MSA.

Welcome dito sa My Six Ako. Let's go. Ako nga pala ang inyong DJ MSA. Napapatalik dyan. Uy. Naku po naman. Ako bang nag-uumpisa dito? Ewan ko na lang. So anyways, welcome dito sa first time show ng SIGS ng bayan. Ito ang My SIGS Ako. Dito lang yan sa 95.9 Cool FM. Cool tayo rito. At syempre, magsha-shoutout muna tayo bago tayo magsimula. Tumahimik kang bata ka? Okay, mag-shoutout muna tayo bago tayo mag-start. Mag-start na tayo. Huwag ka na maingay, imi-mute na kita. Okay, wait lang, tingnan ko ng copyright. Oh my God, ito pala. Yan. Nain natin ng aking client. Shoutout tayo, bili. Send nang iyang dito. Shoutout po kay Ayu. Basta I love you. Uy! At shoutout po kay Just Gcash, my location. Buti na lang, walang cashless. At shoutout din kay Just Munch, my location. Basta Steve, naging baboy ka pa rin. Ay, wala pa pala tayo dito. Ay, naku po. Wait lang. At syempre, shoutout din. Kaya nga, inuuna natin kung marami. Shoutout din kay Lim Jukyun. At tsaka yan lang. Okay. Simulan na natin ang pagsisigs. At warning.

video. First lang yan, di ba? Panalwa, hubad. Yan. O kaya gusto mo ng instant sex. sabi daw niya sa akin ni Ayu, Dr. Segs. Paano po magsuot ng condom? Madali lang yan. Step 1, buksan mo na ng package ng condom niya. And then panalwa, isuot niyo na sa inyong talong. At syempre, panatlo, isuksok mo na ang talong sa ampalaya. Ay, hindi pala sa ampalaya at saka sa... Basta, mga ano lang yan eh. Sorry po sa mga bata. And then, pagtapos na ang pag-sesegs, lumabas na ang ano mo, cell mo, edi protected. Your sperm is protected. Hindi yan hindi siya mabubuntis. So, yan lang. Salamat sa iyo, Ayu. Next, bigyan niyo ako ng request sa inyong lahat. Ayaw nga pala. Simulcast nga ito dito sa Cool TV, dito sa 95.9 Cool FM at dito din sa Cool TV. Kasama na din ang MSA TV kasi napakaganda ng programang ito. Salamat. Buti na lang may lisensya. Kundi mawala. Alright, anyways, bigyan niyo ako ng another request ng pag-sis. paano papasok? Sabi daw ni Lim Jo Kyung. Your ananahel na. Paano po kumaldag? Paano po bubuntis ng babae? Ay, ang dami ah. Ay, may nagsabi sa akin, nagping niya sa akin, sabi daw ni Nuke My Location Daddy MSA. Uy. Okay, ang sabi niya, ito ay tunay, sabi niya, seryoso ito. educational purposes lang. Nagjajakul ako ng maraming beses na hindi na ako makagawa ng bata. Anong gagawin ko? Maraming beses na hindi na ako makagawa ng bata. Sa panahon dyan, ano? Wait lang ha, nahihirap i-explain. Kaya nga seryosong sex na ito ha. Pahingin mo muna yung iyong balls. You need to pahinga your balls, okay? Kasi dapat ay lahat ng mga adults na mga babae na hindi na gano'y yung pregnancy. Uy, yung pregnant niya. Ay, aray. Wala. Kailangan magpahinga ka muna sa mga lalaki ang inyong balls. You need to just pahinga your balls, okay? You can't come. Pahinga mo muna. Just chill your talong, okay? Chill your eggplant, okay? Okay, next. Salamat sa iyo, Damkat. Okay. Dr. Segs, normal po ba pagtatlo ang balls mo? Uy! Alam ko, wait lang. Hindi ko naayos ah. I don't know na magbukas ako ng camera para sa inyong lahat. Alam ko,
sa panumbaga.

ay na ano ang sinabi niya? Normal po ba pag tatlo ang balls mo? Oo, kasi ano, normal naman yan. Pag yung pag yung bata mo may tatlong balls, kasi paglalaki, kung merong sa inyong tatlong balls, it can give you multiple sperm cells, okay? Yan lang. Alright, next. Okay, anong... Ito pala, Ping. Ito. Dr. Six, anong opinion nyo sa abortion? I hope this would be a consolano ng practical view ng sex. Abortion? Uy. Wait. At kayong lahat, maglinis kayo ng inyong mga utak ninyo. So, nakamute to si Awan, okay? Kasi tinatahimik ko muna siya. Alright. Hindi ko pa alam yan, kaya mamaya natin ni ano to, yung abortion. Ito kay Ayu. Okay, Dr. Segs. Wait lang. Pag maganda ang performance sa sex, tatalino ba ang bata? Yes, kung matalino ang bata, kung matalino ka, like maraming intelligence, oo, tatalino yan. Kasi alam mo naman sa pagtatalik, sa sex, di ba? Pag nag-born siya, pinapasok mo kinder hanggang grade 12, hanggang senior high or might be college, tatalino yan kasi ikaw ang naglagay. Kaya yun. Salamat sa iyo, Ayo. Nakadalwa na request, ha? Galing. Next. Alright. Dr. Sex, totoo ba yung kasabihan pag sinagad mo is tatangkad yung bata? I'm not sure for that. Tatangkad naman yung bata. Ikaw magbibigay ng ano? Yan lang. Alright. It's a time check. It's 9:15 PM. Hatid sa inyo noon ng Trust. Trust condoms. Mag-trust ka muna. At Durex condoms. Yan lang. At yan. Paganda ng request, ha? Ang Trust, mabibili din yan sa 7-Eleven, Alpha Mart, at Durex din sa 7-Eleven at sa Alpha Mart. Kaya, magpakainan man. Alright. Magbabalik po tayo. Magbabalik po kami. Ang Maay Sex Ako. Dito lang yan sa 95.9 Cool FM. The best. Cool ka lang. Cool lang.

0: Oras po natin ngayon, 9:16 PM Philippine Standard Time.
1: Nagbabalik na ang May Sex Ako. Dito lang yan sa 95.9 Cool FM. Mapapakool ka rito. Okay, welcome po tayo dito. We're back here on 95.9 Cool FM. Dito lang yan sa My Sex Ako. At syempre nga, live na din sa Breeze. Mapapakinggan nyo na din. So, yun lang. Mapapakinggan nyo na din. Kasama na yan. Kasama na. Kasama na. Alright. Kung masikip, luwagan mo. Tama ka. Alright. Tuloy natin ang pagre-request. Kayong lahat, pwede kayong mag-request sa akin. Dito lang yan sa main chat. Huwag lang kayong mahiya. So, yan lang. Huwag naman mahihirap na question. Yung konting dali lang. Little bit moderate.

0: Okay. Dr. Sex. Based on your experience, lights on or lights off? Lights off. Kasi
1: tatali ka, di ba?
0: You need to feel mo dapat naka-lights off dapat. Alright? Kaya maraming salamat, Just Seekers My Location. Sunod man, si Just Met My Location, sabi niya, Dr. Segs, anong tawag ng first love never dies? First love never dies? Ang unang mahal mo, hindi siya namamatay. Ni Mau. Alright, next, Ayu, sabi niya, ay Dr. Sex, best time for sex, anytime, every time, anytime, anywhere, you hear. Sunod naman kay Lim Joo Kyung, Dr. Sex, sex or chocolates? Siyempre, sex, o oh, diba? Basta sex lang yan, di ba? Anyways, it's 9:24 PM. Time check, 9:24 PM ng gabi. Tuloy pa rin tayo dito sa My Sex Ako. Wait lang. I would only be in your way. O nga palang tinapay na ito, pwede nyo i-masturbate. Uy! Wag na. Ba't tayo mablock ng YouTube? Lamaw. Wait lang. O nga pala, meron pala akong donut. Anyways, pwede nyo to i... pwede nyo to i-masturbate. Alright, pwede nyo ito i-masturbate ito, donut na ito, kahit maliit pa man o malaki, basta kasa ito sa inyong donut. Try nyo ito sa inyong Mr. Donut, yung malaki, King Donut, diba? Meron yan sa City Mart, o kaya sa SM, o kaya sa ibang stores ng Mr. Donut, o kaya Dunkin' Donut, meron yan. And Lim Joo Kyung, itong seryosong question, Dr. Sex, pwede siya bata mag-sex? No. I mean, pwede. But, hindi mo siya pwedeng i-pregnant, di ba? Bawal yan, di ba? Eh, huwag niyong gagayahin yan. Salamat sa iyo. Sabi niya sa akin, Just Meta, Dr. Segs, pwede sa adult lang ang Segs? Yes, 21 years old. Ah, hindi, 21 years old, limaw. Sa mga nagwe-wed, sa mga honeymoon, di ba? Oh, seryoso yan. Kasi, You can sex it only for adults. Alright, anyways, ulitin ko ang pagsasabi dito sa pagsasimulcast dito sa sa Yeo, sa Yeo, limaw dito. Dito sa my sex ako. Dito lang yan. Dito lang yan mapapanood. Or listen to the radio on Cool FM at sa Cool TV. Mapapanood nyo na din sa MSA TV. Kasi live na nga tayo ngayon. Huwag ka na maingay, Cookie. No. Hell na. Baka makaldag kita diya. Joke lang. Ay, hindi ako mahilig sa bata. Sabi niya sa akin ni Geometric, Lamaw, ito, bibigyan ko sa iyo ng damkad. Damkad ako. Iyo tong ano. Mali yan. Wait lang, hintayin na lang natin to. Wait lang. Bigyan ko sa kanya ng logong official. Ire-reply ko sa kanya. Oh no, hindi. DM na lang. Dumpcat, di-DM na nga lang kita. Hindi pwede to. Baka makuha, baka man ako ang video. Baka man ako yung aking ano ko din eh. Sesend ko nga kay Dumpcat. Yan. Sino nag-play ng song? Hayop kayo. Wait, ito na. Okay, balik na tayo sa Sig's request. sige, ayo, magtanong ka kung gusto mo. Lim Joo Kyung, Dr. Sig's. Liligaya ka rin ba sa buong buhay mo pag nakapag-Sig's ka? Ano? Dapat tinigil ko na dapat mag-joke uli. Yan ang seryoso ko dyan. I mean, mag-aantay. Yep. Tama ka. Kailangan mo ng jowa. Buhay mo ay jowa tapos wedding. O, diba? Alright, salamat sa iyo. Sunod natin ay kay ito. Kay Just PayPal My Location. Dr. Six, paano maglalango yung sperm? Automatic yan. Kasi ang lalaki naman ay magre-receive sa iyo sa iyong sa mga babae. Diba? Huwag mo move yan ah. Yan lang. Sunod naman kay Ayu. Uy. Dr. Segs, pag sinampay kahapon, kung ibibigay sa loob ng kortina yung sinain, anong pipiliin mo? Wait. Pag sinampay kahapon, kung ibibigay sa loob ng kortina o yung sinain? Wait, nandito ba si, yun, si Esnid. Yes, CEO ako ng, Sig's. Bakit ba? Kung ano. Mamaya ka na mag-shoutout, Munch, pagkatapos nitong segment na ito. Kasi one hour, hindi to 1 hour. Basta, lalampasin natin ang oras. 10:30 tayo magtatapos. So, yan lang. Okay. Wait lang. Ang dami niyong tanong. Baka makaldag ko kayo dyan. Dr. Says, nakakailang sex ka na ba? Wala pa. Pero sa handjobbing, 5 years. 5 years na. Yan lang. Just met my location, Dr. Says. President ka ba ng sex? Oo naman. Oo. Tama. Linjok yun, Dr. Says, nakakatinga ba na mag-sex? Nakakatinga ba mag-sex? F-U-C-K? Okay. Wala pa akong na-e-F sa babae. Alright, next, Dr. Six, idol mo pa ba si Robin Padilla? Oo, idol natin. Idol ko.
2: Ako'y tahimik lang sa umpisa.
0: Uy! Idol ko pa yan, si Robin Padilla. Kasi siya nagsabi ng sex sa umpisa, di ba? Sakali, sinabi niya dun sa Fast Talk, Tonight with Boya Bunda, di ba? Yun, sabi daw ni Munch, Dr. Segs, nabubuntis ba kamay mo pag nag-judge? ano mo naman na yan? Hindi. Hindi, hindi. Na-try ko na yan kanina ng umaga. Na-try ko, di ba? I just tried with my no? Kasi maganda yan. Hindi naman maganda. Just you can mush it or something like that, no? Was a warning education adult purpose educational purposes lemao. Kasi hindi yan mabubuti sa kamay mo kasi if you feel the S. Yeah, basta yan lang. Okay, next Dr. Segs, nag-meet na po ba kayo ni Sanomi Salvi? Hindi pa. Hindi ko pa siya nami-meet. So, yan lang. Just meet at my location. President ka ba na si So naman? Ano ba naman yan? Hayop kayo. Ang dami niyong request, ha? Okay, Dr. Segs, sampon naman di yan. Joke lang. Okay, sige. Dr. Segs, ay, paulit-ulit. Salumi Salvi, alam ko na. Alright. Dr. Sex, flat-chested o full-busted?
1: Full-busted.
0: Alright. Next, query for Damka. Dr. Sex, how many women that you... Oh, hell na. Sinabi ko na yan kay... ewan ko kung sino nag-request dyan. Wala pa ako dyan na AFD yan, ha?
1: Manghiya kayo.
0: Ha? Ah? Wag na. Alright, next. Ang dami niyong request. Calm down. Dr. Segs, opinion mo sa chuk-chak scene ni Coco Martin. Tumahimik ka. Buti na lang tinanggal ko yung soundboard. Chuk-chak scene ni Coco Martin. Very good. Magandang scene. Diba? Meron niyang movie yan kay Coco Martin. Gigising. Kasi makikita mo naman niya sa name na yan na ano, panood niyo sa Viva Max. Although, hindi ko alam kung meron sa Viva Max. Ni Mau. At saka, yan lang. Maganda yan. Alright, next. Dr. Sex, yan naman. Dr. Sex, totoo ba na may diploma ka pag magse-sex ka? Diploma ka pag magse-sex? Wala pa ata. Nema. Ewan ko. At para sa mga makukulit na bata, ako'y masasapok ko kayo diyan. So, yeah. Alright. Slow mode nga kayo. Okay. Next. Dr. Segs, paano pag tumigas? Yung talong. So, alam mo naman yan. Educational purposes. If your girls is nude or something like that or naked, yun nga, you'll get erected ba yun? Erected? Wait. Nga na nag-enlarge. So, yan lang. Pag tumingin ka sa babae na naked, no? Next. Nasaan bang ano? Next. Kay Sneed, Dr. Segs, paano ang measurement namin mga lahing maliit na isukat mo kung maliit ang iyong talong, tatlong, i-measure mo. Kung manaki ba, eh, i-measure mo ulit. Ang daming request tama na. Hindi, slow lang kayo, slowly. Tortoise eggs, ano masasabi mo kay Wally Bayola? Ah, kay Wally Bayola. Nakikita ko na yung kay Wally Bayola eh. Kasi ano mo naman, kay Wally Bayola? It's perfect. Napakaganda. Dahil tinignan ko sa source ni Paulol. Yung video na yun, Wally Bayola ball. Yun nga talaga. Excellent, 10 over 10. Kay Logopedia, may location. Dr. Siggs, have you encountered kasi pareho din ng Siggs. Parehas naman. They are... Wait, hindi ko lang kung parehas yun eh. Encountered hentai kasi pareho din ng sex. Hirap ng tanong yan ah. Limaw. At least na... okay. Ang hirap kasi ng tanong, so next na lang. I'll just skip that. So, sorry. Ninjukyong, Dr. Sex. Sino mas magaling, si Coco Martin o si Wally? Coco Martin, alangan. Si Coco Martin, no, di ba? All right. Hey, yo, sinend sa akin ng picture na pusa. Meron yan sa aking picture. Hindi ko nang maipapakita kasi censored. Ayun, sabi niya dyan sa akin. Ang dami request nito mong message. Uminahon mo na kayo. Oh my God, Dr. Sex, what po Dr. Sex name mo? Ang pangalan ko dyan, my full name is... Ay, sino yan? Sino yan?
3: Joy Laurel, please stop with those sound words.
0: Ay, tumahimik. ABX.sky, ba't ka nandito? This is just only for ano ah. Okay, balik na tayo kay Ayu. Sa kanyang sinabi niya, ba't po Dr. Sex name nyo? Kasi ang full name ko dyan is... Segs Ambatukam Ambasi. Yes, yan yung pangalan ko. Kaya Segs Ambatukam Ambasi. Woo, that was so sassy. Next, kay... Oh my God, nakakabalas to ganin nyo. By the way, maglalagay na lang tayo ng threads kasi natatabunan yung main chat kasi ang dami nagte-text. Ang dami nagre-request kaya gagawa na lang tayo sa threads. Hi po, ABX.sci. Welcome dito sa my segs. May segs ako dito sa Cool FM. Balik na tayo. Dr. Segs, but ang alat ng... hindi ko alam yan. Bukake. Bro, hindi ko alam yan. Ano bukake? Okay, ini-scroll ko na ang message. Bakit po Dr. Six ang name nyo? Doktor po ba kayo? Oo, doktor talaga ako. Okay, kay Mans, okay. By the way, this program may contain content that some individuals may find explicit or offensive like segs. It is important to approach this content with an open mind and understand that it is intended for mature audiences only. By joining this program, you acknowledge and accept the potential for explicit content and agree to engage with it in a responsible and respectful manner. Yan lang po dito sa may... Segs ako. Next! Balik na tayo sa request. Dr. Segs, ang sogo po ba ay para sa... Huy! Hoy, sino nagpalit? Balik nyo. Ayok. Ay, para sa... Ano? Oo. Kasi ang hindi ko pa napupuntahan ng Sogo, di ba? I'm just serious. Hindi ko pa napupuntahan yun. Hindi ko pa napupuntahan. Huwag kang maingay. Hindi ko pa napupuntahan ng Sogo. So, kayo, nakapunta na ba kayo sa Sogo? Tanungin nyo ako sa chat. Wala pala akong chat, kaya hindi ko malalagay yung chat eh. Sayang kasi. Doctor, okay. So, ang Sogo ay, yes, para sa for sex, di ba? Dr. Segs, ikaw ba talaga yan? Oh, ako nga. Ano ba talaga? Uy, wala. Ayun pala.
4: Attention all passengers, piss off. Thank you for your cooperation.
0: Alright, it's 9:43 PM ng gabi. And this time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ayon sa certified ISO certified world class quality. ACS. Babalik ba tayo? Parang babalik na tayo. Ewan ko na lang. Oy, pwede niyo na akong tawagin dito sa aking hotline sa 09177 DRSEGGS. Oh, di ba? Oh my god, nag-send ng ganito. Okay, tignan ko na yung nasa Discord. Bro, ano nangyari? -100 ka na sa langit. Hindi ko napansin na. Alright, next. Na-mention. Ah, wala na pala. Okay, 9:44 na, no? Dr. SEGGS, malaki bang kargada mo? Yes.
4: Thank you for your cooperation.
0: Dr. SEGGS, kamusta ang sex life? okay naman. Dapat magpapahinga ako sana eh.
5: Gusto ko na magpahinga. Gusto na magpahinga.
0: At it's 9:45 PM kaya magbabalik po mag
6: sex
0: tayo ako. Dito lang 'yan sa 95.9 Cool FM. Cool ka dito, kaldag ka dito. Ooh.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: David Marcus. Quality for life.
1: Pagkagising sa umaga, kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Welcome po dito. Nagbabalik tayo dito sa 95.9 Cool FM. Ito ang My Sense Ako. Okay. So, para sa mga kabalastog, ay, de-joke lang. Wait lang. Ayusin natin ito ng programa na ito para mas maganda na, di ba? Para wala nang kaguluhan, di ba? Yan. Wait, di pala ako nakagawa ng... Radyo Jaggers Lemao. Abangan yan, di ba? Abangan talaga yan dapat. Radyo Jaggers. Dami kong tawa. Napansin yung nanay ko. Lamaw. Napakaganda ng buhay. At by the way, may balita dito sa My Sex Ako Balita. Uy, ganda yan na. Okay. Tumaas na ang Cool FM, ang rating natin dito sa 95.9 Cool FM, pati na rin sa Cool TV. Kasama na rin ang shareable audience sa MSA TV. Shareable. Ayos yun. Congrats sa ating lahat. Parang... Okay. Saan na kayo mag-request? Papayag. Okay. Doon na kayo mag-request. Huwag doon sa chatroom. Kasi natatabunan yung chatroom. Kaya... Okay. Okay, magbabalik na tayo sa request ng MSA request or my
1: sex
0: ako request. At syempre, time check, malapit na mag-10, 'di ba? Hindi mag-10 na, 'di ba? Mag-10 na. Okay. Ayusin na lang natin to at yan. Okay, simulan natin kay Locate My Locations. Dr. S-E-G-G-S-S. Palakad Diot. Ay, di ko alam yan. Dr. Sex. Paano makapagrelasyon sa babae at makapag-ano na? Parang hirap ng question. Dami hype sa question na yan. Relasyon sa babae. Kapag ang hirap pa. wag live na ako. Alright, parang hirap ng question. Skip na natin yan. Sorry po, Chito. Ang hirap yung question naman, no? Sorry. Okay, doctors, S-E-G-G-S-S. Are the rumors about you true? Oh, true yan. Dream car, but no. Okay, hi po Dream Car. Welcome po dito sa aking programa dito sa 95.9 Cold FM. My sex ako. Okay, balik na tayo sa ano, sa request. Are the rumors about you true? True. Okay nun. Welcome here dito, ha. Balik na tayo sa request. Dr. Segs, paano ayayin ang jowa mo na segs about actually saying it. Hindi ka papayagan nun dahil kung 18 ka, papayag yan. Kung minor ka, hindi yan papayag. O, diba? On jowa, oo, parang minsan pinapayag yan, diba? Pinapayag yan. Okay, next.

Yung pinili daw niya sa Spotify, sabi daw niya sa akin ni Dreamcar. Itong ito, nasa ano niya? Nasa VC chat ng ano. Okay. Just may tama yung location. Next, balik na tayo. Payag po ba kayo ng puberty at adolescence? Safe ba ang sex? Di ko lang kung safe yan, di ba? Di ko lang kung safe or not. Ano magagawa dyan? According to nga sa science. Meron ako sa science book. Hanapin natin dito sa module. Hanapin na lang natin dito sa table of contents. Tigin mo na sa request. Magantay na lang kayo. Hanapin natin ang ano. Kung meron dito. Teka lang. 225.

mga reproductive system, di ba? Uy, sinaglagay ng sagot nito, lima ho. Teka lang, huwag mo na kayo mag-request, mga hayop. Kung safe ba ang SEX, hindi ko alam kung sure kung ano, kung safe siya o hindi. I-re-research na lang natin yan. Ayo. Okay, balik na tayo sa request. Doctor, request closed kasi ang daming request nyo. Tapos open call it, okay? Dr. Siggs, payag po ba... Ay, oh no. Paano pawiin ang pagkalibog or yung pagkalibog? Lalo na kung sa awkward na lugar ito nangyari. Pagkalibog? It means... Your ano no? your bulbul. Pawiin mo para magumanda, di ba? Ewan ko, ang hirap kasi. Okay, Ms. Tuloy. Okay, next, Dr. Six. Pag bata, pwede po mag-six. Tapos, tatangkad pag nasa school ka na. Ano? Kung tatangkad, alam ko kung tatangkad yan eh. I mean, actually, sa senior high, may gayan yan eh. Wala yan. Wala yan. Joke lang. I mean, oo. Ewan ko kung meron. Maybe. Okay, next. Kay Gcash, my location, Dr. Siggs. Paano ba maiwasan magjabol? Ayun na sinasabi ko. Paano iwasan natin ang pagjajabol? Una, magpahinga ka muna. Use your protein like your like eggs, right? Para dumami lalo ang semen. Yan lang. Okay, next. So, yan lang. Yan lang sa iyo for Gcash. Next, Dr. Siggs, legal po ba? Okay. Dr. Siggs, legal po ba makipag-quickie sa public space? Legal nga ba? Legal nga talaga ba? Parang legal yun eh. Quickie sa public place? Mm-mm. Dr. Siggs. Yes. Legal talaga. Tama ka dyan. Dr. Siggs, na-quickie ka na ba? I know that on source on is 21, di ba? Alam ko na yan eh. Yung picture, nakita ko yung picture na yan eh. So, yun nga sinasabi ko. That old picture, the quack na quickie. Ibig sabihin, mabilis or you need to quick immediately. Kay Damkad na, Dr. Siggs, anong gagawin ko kapag ang newborn child ko nahulog sa sahig at may brain damage? Kailangan ipa CT scan sa utak niya, kaya and then ipa-opera mo sa doktor. Yan lang. Kay Chito naman, Dr. Siggs, label ba baka pag-sex sa public spaces? Legal kasi may nag-judge ako dyan sa CR. Ewan ko na. Oo, meron. Legal yan sa public places. Pati nga sa jeep, pati nga sa van. Yung nakita ko, Cool TV, yung nasa van, no?
Alright, next. Not the sex. Do you like Miji-sanji? No. Okay, Gcash naman ulit. Dr. Segs, ano masasabi mo sa mga magiging tatay this year? Magiging tatay? Ano? Gamer na babae? Or might be for... Oy, never. Wag na. Hindi ko sasabihin ng impormasyon na gayaan. I mean, kunti lang. For the father, gamer ang anak. Gamer. Tapos, streamer din. Tapos, ewan, madami yan. Diba? Next naman, Dr. Segs. Tumahimik ka. Okay, balik na tayo. Dr. Segs, kung magiging father ka, anong gagawin mo sa anak mo? Aalagaan ko pagtapos ng pag-aaral habang nag-i-stream, no? At saka magkita ng pera sa YouTube, kahit wag mo na siya i-demonetize, tuturuan ko siya, di ba? Next, Dr. Segs, after naging 18 years old ang tao, pwede ba i-Segs agad o intay muna, mag-antay ka muna maging 18? Cause you need cause you need to wait it, okay? You need to wait to be an 18. Kasi ako naman is I'm 16, magto 2 years na. Ewan ko, 16, 17 at 18. 2 years na lang, 'di ba? Manapit na. Mag-aantay ba ako? Oo. So, oo. Final decision. Next. Sorry sa na-mute na soundboard. Na si Moch, sorry. Next, Dr. Segs, para mawasak na tong debate of vibrator. At bakit? Ano? Kung sa bagay ang maganda dyan is deal. At bakit?

0: Kasi sino ang naging bento ng sex? Sino nga? I-research natin yan ngayon mismo. Who invented the sex? Oh my God. So, na-research ko na. Educational. Okay. Sexual intercourse was pioneered by a group of unsightly long extinct fish about 385 million years ago in Scotland, Australian scientists have reported. Yan yung sinulat din eh sa resulta. Eto, 385 million years ago. So, wala talaga tayo dito. 385 million years? That was fucked up, bruh. Bruh. Ay, sorry pala. Yun lang. Sino nag-ano? Pag may sumira ng program, auto-timeout. Okay, balik na tayo. Dr. Siggs, paano makajabol pagkasama mo mababae? Oh my God. Papayag ka ba dun? I don't know. Thinking, maybe? Kasi gusto naman ay alam nila mag-SEJ, diba? Sasamahin mo. Maybe. O, diba? Next. Dr. Says, willing ba kayo mag-collab ni Sir Luis Salvi? Siya rin namin. Ayop na question niya na. Oo.
1: Magko-collab kami nan soon.
0: Okay, Dr. Six. Sino gusto niyo? Coco or si Wally? Coco, syempre. Next. Dr. Six. Anong recommend dosage sa pag... Huwag ka maingay, Awan Ruma. Anong recommended dosage sa pagkain, inom ng Snowbear at Del Monte Pineapple? No way, dude. Ano? Snowbear? Hindi, na-mute ko na sa aking client. I will unmute them in 10:18. Mute bago time out. Tama ka dyan. Abalik na tayo dito. Wait lang. Anong recommended dosage sa pagkain, inom na Sober Del Monte Pineapple? Del Monte. Masarap din. Hindi pa. May ako kakain. Okay, Dr. Sainz. Totoo po ba yung pampalaki ng Junior na ang gamot na ina-advertise ni Dr. Willie kung totoo yon? Tama ka dyan. Si Robin Padilla nag-i-invento. Tama ka dyan. Alright, okay, Dr. Siggs, pagdating sa part ng babae at pizza. Anong pizza? Anong klaseng tanong yan? Gusto ba ba the body piece o extra thick?
1: Extra thick.
0: Oy, nagpalit, may nagpalit.

0: Nagpalit. Balik nyo yan, ha? Okay. Pizza, ano, extra thick, di ba? Ah, nasan ng Lara? Yan. Na-mute ko na dahil sa copyright. Bawal tayo makopyright dito, eh. Alright, balik na tayo. Dr. Ziggs. Ducks or Jutes? Jutes. Dr. Suggs. Gina, jabul ka? O ikaw nagja-jabul? Siyempre, ako. Ako talaga. Tinanong ko na yan, Chito. Sinabi ko na yan. Okay, next. Sabi din sa akin, abangan natin yan, Dr. Ziggs. Next. Dr. Ziggs. Pwede mag-golden shower kami ni Mrs.
1: Oo naman.
0: Pwede kayo mag-golden shower. Wait, wala naman si Esnid. Ala, wala dito si Esnid. Hindi hindi. Nakinig pala sa atin sa live pala, no? Alright. Dr. Ziggs, anong ang naka-inspire sa'yo para maitagoy ang program na ito? Ang inspire ko dito is Ziggs. Mayroon ang nakika-inspire sa akin, Nemao. Next, kay Jacob Shelter, Dr. Ziggs. Duk ka ba ng sex or susex? Anong susex? Susex, ano? Duk ka ba ng sex sa susex? Oo. So sex is no so sex. Ang hirap itanong. Ayup kayo. Just look at my location, Dr. Ziggs.
1: Maganda ba sa Sogo? Makipag-sex.
0: Oo. It's very good and detailed. Pumunta ka dun. Okay, next. Dr. Z. Anong gusto mo? Sa Sogo? O sa Eurotel? Anong Eurotel? Research natin yan.

0: Wala, pangit naman ang Eurotel. Mas maganda pa ito sa Sogo. Siyempre sa Sogo na lang. Next.
1: Yo.
0: Yo. At next, Chito, next, hindi pala. Dr. Siggs, mayayaman lang ba ang nakikipag Siggs sa Okada, Manila? Oh, maybe. Kung yayaman. Kung nakikipag sex, no? Kung, maybe. Oo nga, huwag ka na maingay. Just Gcash my location. Ay, 10-8-10-28 lang. Alistair. Ay, tigil lang request. Hindi alam. What is just my location? Hindi alam. Ah, mga namaw pala. Mga namaw. Oo nga, mga namaw nga. Hindi niya alam ni Alistair. Nilagay talaga ang symbol, gagi. Yeah, sure. Alright, it's 10:23 na bago tayo mag-awit lang. I have 5 slots na lang. I wait. Tatlo na nga lang para limitado. Wait. Hanap tayo. Okay, Dr. Seggs, laro tayo, hulaan mo. Kung saan ito ang i-rate mo kung gaano ka G from G from 1 to 10. Tignan natin ito sa picture. Ay, wala pala tayong picture. Hindi natin makikita yung picture natin. Itong picture, pakita natin dito sa other platform. Ito. Wait lang.

ito. Oh man, ang luma ng aircon, no? Kitang-kita natin di yan, no? Dapat modern dapat yan, di ba? For hotels, mga gayan, dapat mayaman na aircon. Kumari, LG. Oh. Ay, hindi, wag LG. Samsung na lang. Samsung dapat yan. So, might be kahit anong carrier o maliban dyan. Ayan. I will say 5 over 10. Aircon is bad. It's very freaking bad, bro. Alright, next, Dr. Siggs. Kung gusto mo, natawa ka or magsisiggs? Ewan ko. Boat na lang, boat. Oh my God. Wait, yung hinahawak kong donut ay parang mapapanis. Ito yung donut na eh. Oh my God. Are you just said to me? Just look at my location, Doc. Doctor, top or bottom? Oh, I know that on LGBTQ, right? Kung top ka or bottom, alam yan ni Damcat. Alam yan sa furries, no? Ni Mao. I will say top. Top talaga, top. Very understood. Ah, Chito. Sabi niya sa akin, Dr. Siggs, bakit kaya maingay tuwing madaling araw? Ah, sinasabi ko yung ambato kam ambal. Dr. Siggs, gaano ka kay Dr. Gender? Ha? Huh? Uy, anong kay Dr. Gender? I've never seen that before. Lemaw. Ayun, wala pala tayong ano. Ah, wala pala tayong ano. Wala pa tayong Riz. Okay, natin to. I would say... maganda siya. Gender? Oo. Maganda pa rin. Kaya lang gusto ko'y jowan. Namaw. Okay. Dr. Siggs. Ba't umunggol pag nung umuunggol nung question niya. Umunggol. Kasi ganun talaga ang mga adults, no? Nag-umuunggol, ganun. Sadyang maingay. Next, Dr. Siggs. Tigilan ba dapat mag-Siggs? Pwede kang tumigil within 1 month. Pwedeng 1 year. Tagalin mo ng 1 year. O kaya 5 years. Tagalin mo na lang. kailangan tumigil ka muna. Mga 5 years, 10 years. By the way, hindi ko kayo makikita sa live chat. So, sa inyong lahat. Alright, tapusin na natin ito. Tama na to. Oh my God, last request. Irarandom natin ito. Ang pipiliin po natin last request ay si... Tigilin na to ang request. Lock na ang request.

0: mabilis lang. Wait lang, malapit na. Ay, si Jacob Shelter. Okay, last request.
1: Dr. Siggs,
0: go in or Goro?
2: Goro.
0: Go in. At bonus request, last na.
1: Dr. Siggs,
0: mukha o paa?
1: Siyempre, mukha.
0: Mukha dapat. At mag-overtime tayo para meron akong tips sa inyo lahat, no? About sa pagtigil, itong tips, magpahinga ka muna. Yan lang. Alright. Mag-shoutout na lang po tayo dahil patapos na eh, no? Ang ganda ng first episode, no? Ng My Sex Ako. Mag-shoutout na po tayo dito tayo sa chat, main chat room. Mag-chat na lang kayo. Huwag na tayo sa threads. Pwede na. Oh my God. Ay, naglag lalo. Aha. Siya ba magsa-shoutout? Walang nagtetext sa shoutout, hayop. Ah, ito nga pala. Gagik ito nga. Okay, shoutout sa... shoutout sa inyo kay... Pabili-bili, shoutout tayo lahat. Shoutout. Kawawa naman. Made in Malacan yan. Okay, shoutout kay Much. Oh, nakakantok. Para sa niya, ginawa niyang pag-sisids. And also kay Ayu. Pati kay Chito, kay Dreamcar na pinapakinggan natin ngayon dito. Sino yung nagsend ng picture, Lemaw? At ito po ang aking last word dito sa episode na ito.

Okay. Ito na ang last word. kasi sobrang natin yung overtime natin. Ito ang last word. If you want to take any of your girls, magjowa ka muna. Yan lang. At yan po, nagtatapos ang aking programa dito sa 95.9 Cool FM. Ang May Sex ako. Ang inyong paglingkod, Dr. Sex. At ito ang pinaka-the best for only for educational purposes at plus adult purposes nga, no? At dito pinapakinggan dito sa Cool FM, sa watching dito sa TV, sa Cool TV, sa tapos din sa MSA TV. Kasama na din ang Breeze FM, no? At syempre, nagpapasalamat ako sa inyo kay Yeo sa ginawa natin dito sa programa na ito dito sa 95.9 Cool FM. Ako po ang inyong inikod, Dr. Sex, at maraming salamat at mabuhay sa inyong lahat. At ito ang May Sex ako. Bye-bye sa inyo. Dito sa Sexclusivo. Uy! Wait lang. Tapusin na natin. Dito sa Sexclusivo. Sexplosivo. Sexpose. Dito sa May Sex ako. Bye-bye! Dito lang yan sa 95.9 Cool FM, the best ka sa cool na cool. Bye-bye sa inyo.

Susunod na ang request. Dito lang yan sa 95.9 Cool FM. Bye-bye po sa inyo lahat and we place God above all. Cool FM. Mapapa-cool ka rito. 95.9 Cool FM. Mapapa-cool. 95.9 Cool FM. Mapapa-cool ka rito. 95.9 Cool FM. Mapapa-cool ka rito.

0: Smile Network.
1: Every Monday to Wednesday, Sunny Boy Gold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Botamesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
0: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fuh.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: Hey Jill! Hey Jill!
4: No matter who you may be.
3: Hey Jill! Hey Jill!

0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
1: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na.

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi-Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nito po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, ahos at norpork cubes. Tipo ito sponsored. Toyo, tubig at mantika na for some reason, hindi ko madlay na isali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, ground sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isi-steam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas.

Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga kabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga kabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga kabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, huwag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga kabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga kabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So, importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay ko kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Nor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. O kung ano mang ginagawa nito.

After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Also what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Magabo, I present to you, sinarsahang pork ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko, kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating sinarsahang pork ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!

0: ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagkat ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng

0: Gusto ko lamang sa buhay ay
1: gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
2: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na tinapay.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apay.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: Bunga.
1: Boy, and itong Bajola family.
0: First song namin ngayong hapon, galing sa CD namin na bago, ang title ito, Bright Eyes.